0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis.
1: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
3: Malambot na ang buhok buong araw pang bango
1: with regular use.
3: Buster Perfume Keratin, Simply G.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: This is easy hookah stains, a champion dishwasher.
6: Easy hookah. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis!
1: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
3: Malambot na ang buhok buong araw pang bango
1: with regular use.
3: Buster Perfume Keratin, Simply G.
1: Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Jornada Nationwide. Nationwide.
1: Itong minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga, dito muna tayo sa ating health news. Mukhang maraming naintriga. May kuto nga ba ang mga kalbo? Siyempre wala! Saan naman mangingitlog ng lisa? Sa kilay? Bira naman kayo. Pero, mas uso nga ba ang kuto kapag tag-init? Ayan, nagtatanong natin sa mga... Ayoko, baka sabihin niyo, pambira ka. Bato-bato sa langit ang tamaan na kalbo. Alamin natin ang health news na yan mula kay Fatima Altay. Pita, good morning!
2: A healthy morning, Pilipinas! Hindi lang heat rash at heat stroke ang uso ngayong tag-init. Maging ang kuto, nauuso na rin. Ayon sa mga eksperto, perfect ang mainit na panahon para sa pagdami at pagkalat ng makakating kuto. Kung panay kamot ka ng iyong ulo, mabutihing magsuyod to confirm kung may dumapo na nga bang renter sa iyong ulo. Ayon sa pananaliksik, ang mainit na temperatura at pagpapawis ay nagpapalakas ng mga kondisyon na pabor sa pagdami o pag-anak ng kuto. Pero syempre, hindi naman biglang uusbong na lang ang kuto sa ating mga ulo. Ang pag-transmit ng kuto sa isang tao ay nangyayari kapag tayo ay nag-share ng suklay, yung mga headband, pantali sa buhok, sombrero, at maging mga helmet. Kaya naman, dapat maging mas conscious tayo upang maiwasan ang hawaan. Ang mga kabataan ang pinaka-prone sa mga kuto dahil sa kanilang regular na interaksyon sa kapwa-bata. Ang kakulangan sa kaalaman tungkol sa tamang pamamaraan ng pag-iwas at paggamot sa kuto ang nagiging isang malaking hadlang sa pagkontrol ng pagkalat nito. Ayon sa Center of Disease Control, hindi nakakapagkalat ng sakit ang kuto. Ngunit ay maaari naman mauwi sa secondary skin infection. Para mapuksa ang makakating kuto, may ilang natural remedies tulad na lang ng paggamit ng coconut oil o baby oil para dumulas ang kapit ng mga lisa sa buhok. Para naman sa mas mabilis at mas siguradong solusyon, maaari ring gumamit ng mga over-the-counter treatment shampoo na mabibili sa mga botika. Importante rin na labhan ang mga damit, punda at suklay upang maiwasan ang muling pagkahawa ng kuto. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altayib, MX3, Dito Ako Believe.
1: Yung pala, pagka gumagamit ng helmet, pwede rin palang mag-trigger ng kuto. Oh, ganun pala yun, ano ha? Pero mga lalaki, kadalasan mga babae naman ang may kuto, di ba? Ang mga lalaki, hindi masyado kinukuha. May ikli buhok eh. Tsaka hindi naman tayo, mali ba lang kung gumagamit mo kayo headband? Hindi naman kayo gumagamit ng headband, di ba? Tsaka ano, masipag tayo mag-shampoo. Meron ngayon eh, yung ano to, kuto alis. Ah, lice alis pala, lice alis. Oo. Yun, pwede pantanggal. Oo. Ayan, oo. Basta maraming ano, maraming paraan para magtanggal ng kuto. Ang mahirap tanggalin, yung mga kutong lupa. Di ba? Marami kong kilala, mukhang mga kutong lupa eh. Pero bakit nga ba tinawang kutong lupa yun? Ah, meron talaga. Oh. Baboy-baboy. Yung mga nilalaro natin, ng mga bata pa. Di ba yung sa alikabok, yung parang may ano, baboy-baboy. Yan ang tinatawag na kutong lupa. Ah. Pero yung kapit-bahay namin, mukhang kutong lupa talaga eh. Pogi kasi. Pogi siya. Kaya lang, ang tawag dito. Basta, kamot ng kamot. Akala mo, may an-an. Tataas ng 500 hanggang 1,000 pesos ang sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula Region simula May 20, 2026. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, sakop nito ang mga lungsod ng Dapitan, Dipolog, Isabela, Pagadian, Zamboanga, lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga, Sibugay. Dahil dito magiging 6,000 na ang buwan ng minimum wage sa mga chartered cities at first class municipalities mula sa dating 5,000 hanggang 5,500. Ang iba namang munisipalidad ay magkakaroon din ng karagdagang 500 na aumento sa sahod dahilan para maging 5,500 na ang buwan ng sweldo mula sa dating 5,000, pero to ay para lamang po sa mga kasambahay. Ayan, ha. Sana all. May increase. Ayan, ha. Sa ibang lugar, increase lang ng trabaho. Walang ano. Walang increase sa sweldo. Oo. Ay, by the way, ha. Congratulations dun ho sa top-notcher ng Philippine Military Academy. Babae. Babae talagang. Sabagay, masisipag naman talaga ang mga babae. Pero nung kami high school, hindi talaga kami nagkaroon ng ano ng first honor na babae. Oh, wala kaming kaklase mula first year hanggang high school, hanggang fourth year, wala kami naging first honor na babae. Exclusive boys kami. Binabay siguro meron. Pero hindi naman, nung mga panahon yun, hindi naman bumigay pa yung ibang kaklase namin eh. Noong nag-college, saka alam bumigay. Nanguna sa Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026, ang 23 anyos na sa Cadet First Class Christine K. Dimasana Librada. Siya po ay taga Lipa, Batangas. Alo, eh, kagaling. Nalampasan ni Librada ang mahigit 200 kadete ng kanyang klase at naging ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng Philippine Military Academy. Bukod kay Librada, babae rin ang nakakuha ng ikalima hanggang ikawalong pwesto sa top 10 ng graduating class ngayong taon. Makakasama ni Librada sa top 10 sina Mark John Vincent Utlang, katakutan ng Pagadian City. Baka kilala ito ni Waway Bilen, ano ha? Bilang second placer at si Thomas Edgar Isla Salporcher ng Angeles City, Pampanga bilang third placer. Bago pumasok sa Philippine Military Academy, nagtapos muna si Librada sa De La Salle University, Manila with high honors. Ayon kay Librada, inspirasyon niya sa pagpasok sa serbisyong militar ang kanyang amang isa ding military officer. So yun ang ano, yun ang nag-inspire sa kanya, yun ang kumumbinsi sa kanya na magpatuloy din ng ituloy yung ang tawag dito. Misyon ng kanyang tatay, ayan, ha. Pasok yata siya sa Philippine Army. Mapapabilang siya sa Philippine Army.
0: Radyo natin nationwide. Nationwide.
1: Eh, iba, mag-ROTC nga lang, takot na takot eh. 'Di ba? Hindi naman kagandahan ng kutis eh, pero takot na umitim. Mabibila daw sila sa araw. May gluten kaya ngayon, no?
0: Radyo natin nationwide. Nationwide.
1: Alas 8:15.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Radyo natin nationwide.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin nationwide.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Wow! Amoy yayamanin!
13: Pati buhok mo, may pabango?
12: Hindi, sis!
13: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Wow. Amoy yayamanin.
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis.
3: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
4: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugas!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
10: Easy Hugasin.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Problemado ka ata, anatay. Sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
13: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya o rice bug at world mago.
12: Mabisang pamuk sa palayan sa mga insekto ito?
13: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown na mga ito.
14: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Asintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Natty Nationwide.
1: 821. O, sa mga nagbabalak lumarga abroad, ha? Makinig kayo. Kinumpirma ng World Health Organization, 3 na ang pinaghihinalaang nadali ng hantavirus. Pero matagumpay namang na-evacuate mula sa cruise ship na MV Hondius. Malapit ito sa Cape Verde. Ayon sa World Health Organization, kabilang sa mga ito ang 2 crew member at 1 pasahero na ibinibiyahe na ngayon patungong the Netherlands upang lapatan ng kaukulang atensyong medikal. Paglilinaw naman ng WHO, bagamat nakamamatay ang sakit, nananatiling mababa ang health risk sa nasabing karamdaman. Lalong-lalo na at karaniwang naman ang mga nagkakasakit ay nakakakuha ng hantavirus mula sa ihi, dumi at laway ng daga. Ayun. Matindi pala yung hantavirus na yan, ano ha? Oo. Eh sa Pilipinas, wala naman daw pa tayong hantavirus, meron tayong huntiveros. Ayan, ha? Wala naman. Napaka-unfair naman. Wala naman, hindi naman sila pwedeng i-compare. Wala pang naitatalang hantavirus sa Pilipinas. Ito naman ang nilinaw ng Department of Health sa sakit na pinangangambahang kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Ang hantavirus ay hindi pangkaraniwang na sakit na naipapasa sa pamamagitan ng exposure. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ay lagnat, gastrointestinal illness, pulmonya at matinding respiratory distress. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Department of Health na si Dr. Albert Domingo, negatibo pa rin sa sintomas ng hantavirus ang 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship, pero naka-quarantine ngayon sa Cabo Verde. Ay, sige, magtrabaho tips na lang tayo. Understanding toxic possibility o positivity sa workplace. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga linyahang mukhang motivational, pero nakasasakit pala. Ano-ano yan? Aalamin natin mula kay Gladi Mabini, GM.
2: Trabaho tips!
3: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Welcome na ulit sa ating Trabaho Tips. At ngayong day 4 ng ating serye tungkol sa toxic positivity sa workplace, pag-uusapan naman natin ang mga linyahan na madalas nating marinig sa opisina. Mga linya na akala natin ay motivational, pero minsan nakaka-invalidate na pala ng nararamdaman ng tao. Familiar ba kayo dito? Mindset lang yan. Magpasalamat ka na lang na may trabaho ka. Kami nga noon mas mahirap. Huwag mong dibdibin. Minsan hindi naman masama ang intensyon ng nagsasabi. Gusto lang nila na magpalakas ng loob. Pero kapag mali ang timing or paulit-ulit na dinidismiss ang nararamdaman ng tao, nakakadagdag lalo ito sa stress at pagod. Imagine, may katrabaho ka na puyat na dahil overloaded sa trabaho. Tapos ang maririnig niya, positive thinking lang kasi. O kaya may empleyado na emotionally drained na, pero sasabihan ng mahina ang loob mo. Sa halip na gumaan ang pakiramdam, lalo siyang nahihiya na magsalita. At delikado iyan sa workplace culture. Kapag natatakot na maging honest ang empleyado, mas madali ang magkaroon ng burnout, resentment at pagkawala ng motibasyon. May magandang paalala tungkol dito sa Proverbs 18:21. Ang salita ay may kapangyarihan na magbigay ng buhay o makasakit. Napaka-practical niyan kahit sa workplace. Minsan, isang salita lamang pwedeng makapagpalakas ng loob or makadagdag ng bigat. Kaya mahalaga na matutong magsalita ng may wisdom at empathy. Bago magsalita, tanungin ang sarili. Makakatulong ba talaga ang aking sasabihin? Napakasimple. At kung ikaw naman ang nakakarinig ng toxic positivity sa office, hindi mo kailangan na makipag-away. Pwede kang sumagot ng maayos at professional. Halimbawa, salamat po pero gusto ko lang din sanang ma-address yung concern. Or, I appreciate the encouragement, pero kailangan din po natin na pag-usapan yung workload. Respectful honesty pa rin. At para sa mga leaders at supervisors na nakikinig sa atin today, malaking bagay ang culture na ginagawa natin sa ating team. Kapag ang empleyado ay takot nang magsabi ng problema, hindi ibig sabihin okay ang lahat. Baka tahimik lang sila. Sa Colossians 4:6 sinasabi, laging maging mabuti at kaaya-aya ang inyong pananalita. Sa workplace, hindi lamang output ang mahalaga, kundi pati paraan ng pakikipag-usap natin sa tao. Huwag nawa natin makalimutan na hindi lahat ng motivational lines nakakatulong. Minsan, ang pinakakailangan ng tao ay makinig tayo, umintindi tayo, at magsalita tayo ng may malasakit. Ang words natin sa workplace pwedeng maging dagdag pagod or dagdag pag-asa. Pumili tayo ng tama. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini, patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
1: Thank you, GM. Teka, pahabol lang natin to, ha? Ipinasa sa uli ho ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang onboarding fee na binabayaran ng ilang TNBS driver. Mahalaga to, ha? Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza, wala namang kailangang bayaran para mapasama sa operasyon ng Transport Network Company. Taliwa sa mga reklamong nagbabayad ang mga driver ng 25,000 hanggang 90,000 pesos para lamang ma-onboard. Tiniyak din ni Mendoza na mananagot ang lahat ng mga tauhan ng LTFRB na sangkot sa naturang irregularidad. Maaari rin na niyang suspindihin ang operasyon, pagbayarin ng multa o tanggalan ng lisensya. Oras na mapatunayang sabit din sa anomalya ang mismong Transport Network Company. Ito ho yung paliwanag. Meron ba? May paliwanag siya, no? Wala na. Anyway, ang paalala ho natin sa ating pong mga TNBS drivers, ano ho, kumonsulta ho muna kayo sa mga ano, sa mga taga LTFRB. Meron naman silang hotline, eh. Huwag kayo magpapadali, huwag kayo magpapabola dito sa mga lokong mga kumpanya kumisa na kung ano-anong mga hinihingi, di ba? Para lamang mapabilang, eh, kawawa naman. Magkano lang yung kinikita pagkatapos sisingilin ka ng onboarding na 25,000 hanggang 90,000 pesos? Eh di mas mahal pa yung ano, mas mahal pa yung kotong nila kaysa dun sa presyo ng iyong motorsiklo. Di ba? Yung iba, bumibili ng motorsiklo, nasa mga 50,000-60,000 lang, eh, di ba? Oh, tapos sisingilin ka ng onboarding fee na 90,000? Aba, kahit pasabihin mong, oh, may coverage ng insurance yan, hindi ho ganun kalaki.
0: Radyo natin nationwide!
1: Eh, paano po? Di papasalamat na ho tayo sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Hanggang bukas, magkarinigan po tayo sa isa pang edisyon ng
0: Radyo Natin Nationwide!
1: Oras sa buong kapuluan, alas 8:30.
4: Hindi lang sa radyo, may online pa.
5: Oo,
4: tama ang narinig mo.
5: Tama ang narinig mo.
4: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin in Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
6: You are listening. You are listening. You are listening to your favorite radio station sa bayan ng Rojas. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Your friend, your radio.
7: Pabalik-balik sa bahay paggamutan si Ate Elisa Inopre.
8: Elisa Inopre, General Barangay 3, Salawag, Quezon. Nung nagkasakit ako, na-hospital ako, nagdong doktor na ang nakagamot si Ate. Ay ngayon ay lagi na lang akong nasakit ang tiyan. Ay ang ginawa ko ay nag-inom na nga ako nung makakit na yun. Ay rin siya nakagaling sa Ate.
7: Gusto mo rin bang maranasan ang kanyang naranasan?
9: Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Ang sarap ng natural.
9: Mabibili na sa pinakamalapit na butika,
7: drugstores,
9: groceries at supermarkets
7: dito sa ating lugar.
10: Hello po, this is Ian Venerason. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa,
5: pwede nyo ganitong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada,
11: Lazada.
5: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!

0: morning sa ating lahat sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga magkakape? Yung pong mga mahilig sa kaping may herbal, ha? Kung ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa kaping may herbal, abay hindi pwedeng patalo ang Marca P5 in 1 plus 1 coffee mix sapagkat yan po ay proven na, ha? Napatunayan na po ng ating mga parents kung gaano po kahusay ng ating mga produkto. Mula po yan sa Jemmer Herbs Incorporated. Lalo na po itong ating produktong Marca P5 in 1 plus 1 coffee mix. Ano po? Eh, alam naman natin, 2011 pa itong mga produkto natin. At ngayon po ay parang music na sa pandinig ng ating mga parents kapag binabanggit po yung pangalang Marca P. Sa mga ginawa po nating survey, talagang binanggit po yung tungkol sa Marca P, ang sinasabi lamang po ay lamikaayo sa Visayas region. Ibig sabihin po, napakasarap ng ating produkto. Pero ang gusto ko po diyang marinig, ang ating produkto po ay napaka-healthy. Sapagkat yung mga sangkap, puro mga high-end, mga nakatutulong magpabaskog ng ating lawas, nakatutulong magpalakas ng ating pangatawan, sapagkat talaga namang mahusay po ang ating mga produkto na makatabang sa ating kalusugan. Ano po? Sa ating mga parents na nakikinig at mga nagtatanong, bakit daw po ganun kasikat yung ating Marca P? Abay, siyempre naman, 2011 pa po yan, mga minamahal kong mga parents. Hanggang sa ngayon ay yan po'y namamayagpag. Ano po ba ang sekreto? Yan po ay dahil sa kahusayan ng produkto. Hindi nakakanerbiyos, hindi nakakabangon, sapagkat unang-una po kapag kayo'y pinabangon ng inyong kape, hindi na kayo makakatulog. Samantalang itong Marca P po ay nakapagpaparelax ng ating mga minamahal nating mga senior citizen. Alam nyo, kapag nagkakaedad ng tao, hirap matulog. Laging maagang gumising. Pero masarap po kapag sa pagitan ng Marca P, kayo po yung makakatulog, makakapag-relax. Sabagat marami na po nagpatunay, ha, na yung ating produktong Marca P talagang kapag ito po yung iniinom nila, hindi po inaabala yung kanilang pagtulog. Eh kung mayat maya po kayo pabangon-bangon, hindi na talaga kayo makakatulog. Eh kayo po yung magkakasakit. Anong ibig sabihin? Pag lagi kang bumabangon sa pagtulog mo dahil sa kinapi mo, mataas ang caffeine yan. Delikado po yan. Lalo sa puso, ha? Kaya kung ako po sa inyo, yung mga parents kong mga minamahal, kayo po ay matagal nang nagmamarkape, pero kayo minsan naghahanap pa rin ng ibang kape. Eh kapag kayo po ay ninenervyos, abay, kayo po naman ay nagsusumbong sa akin. Eh bakit daw sila ay ninenervyos at hindi makatulog doon sa sinubukan nilang kape na bago, halimbawa, bagong labas? Iyan naman po, mga parents kong minamahal, kayo po'y sinabihan ko na alaga po kayo ng Jemmer Herbs Incorporated, eh. Alaga po kayo sa mga sangkap. Alaga po kayo sa tamang kape. Ang kape natin hindi pwede magtaglay ng maraming caffeine content dahil po bawal po sa inyong lingkod. Iyan naman, mga parents kong minamahal. Sapagkat unang-una, ang Marca P po, aprobado ng Food and Drug Administration, halal certified, nasa tamang timpla, 21 grams po yan, mga parents kong minamahal. At yan po ay nakikipag-ugnayan sa FDA. Naka-align po ang ating mga produkto sa Food and Drug Administration. Kaya safe ang ating mga parents. Ano po? Kaya mga nanay at mga tatay ko, mag-Marca P tayo, ha? Sapagkat ang Marca P po ay nakapagpapalusog ng ating pangatawan. Basta Marca P ang sarap ng natural.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang and Jimar Camonias.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope.
4: Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Jmar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manila po, taga Pinamalayan po.
7: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
6: Yung sis po ng aking asawa.
7: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
6: Ay, natuwa na po siya.
7: Natuwa
6: po siya.

0: future leaders. Handa ka na bang gawing career ang dating pangarap mo?
1: Then Clarendon College ang lugar para sa iyo. We offer exciting programs na pwedeng tumulong sa iyo para ma-achieve ang mga pangarap mo.
0: Maging isang guro with our Bachelor of Culture and Arts Education. O kaya naman maging math, Filipino, o English majors with our Bachelor of Secondary Education programs.
1: For those tech savvy out there, we have Information Systems program if you want to explore more sa mundo ng technology.
0: O nangangarap ka bang maglakbay? Explore the world with our Travel Management program.
1: Calling all athletes, Clarendon College offers sports scholarships through our Play It Forward program.
0: At marami pang iba.
1: Creative soul and want to explore the industries of television, film, animation and more? Bachelor of Multimedia Arts ang bagay sa'yo. At kung numbers naman ang hilig mo, be a CPA and go for Bachelor of Science in Accountancy.
0: We also have amazing programs sa business administration with a specialization sa operations management at financial management.
1: Huwag nang maghintay. Invest in your future sa Clarendon College. We offer scholarships and financial aid options para makatulong gawing realidad ang pangarap mo.
0: Quality education,
1: academic excellence.
0: Want to experience more of our ALS community?
1: Enroll na sa Clarendon College.
0: I am forever the blue.
1: I am forever the gold.
0: We are Clarendon.
2: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
3: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw. Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa muka. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
1: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila. Kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
3: Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: Sa rice coffee!
1: Punta na sa mga suking butika.
0: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Ojong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
4: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with Juan Tahanan Loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Laredo Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Campaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
3: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pambalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kayo ay nakikinig sa Morning Vibes. Dito sa 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.

0: Hindi lang sa radyo, may online pa.
1: Oo.
0: Tama ang narinig mo.
1: Tama ang narinig mo.
0: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit nasa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube at siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.

0: Uy, nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.

0: Kayo ay nakikinig sa
1: Tugtugan at Chibugan dito sa 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.
2: Uy! Batch 93! Kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Batch 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch! Magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye ko, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roseline Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Batch 1993 33rd Anniversary Reunion!
3: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si baby ko diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang baby ko diapers pants ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: Iba ka sa lahat.
5: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tugtugan at Chibugan.

Okay, hello everyone! Isang mainit, nakakapawis at talaga namang super hot, diba? Na araw ng Thursday sa inyong lahat and you are listening to your friend, your radio. Ito ang 98.9 Radyo Natin FM. And ang oras natin, 4 minutes after 11 o'clock na po. Nagmamadali ang ating pananghalian. Kasama nyo pa rin ang ating mga regular program sponsors, ang Rice Coffee, 14 1+1 Coffee Mix, Mark Cafe 5+1 Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Cups, at ang pinakabago nating program sponsor, ang iBerry Food Supplement na available na sa inyong mga suking butika. Thank you so much for trusting us, diba? Yan ang iBerry Food Supplement. Tested na yan mga kapartner at mabibili sa inyong mga suking butika. Abangan nyo po ang kanilang mga materials or ang mga ads na mapapakinggan dito sa Radyo Narin FM. And of course, sa lahat po ng mga kababayan natin, for your greeting, send lang sa ating official text lines. Sa lahat ng smart users, 0999-199-2265 at sa Globe naman ay 0995-226-1850. Magandang pananghalian, ang bilis ng araw, May 7 na po, 2026, okay lang ba kayong lahat? So, one at a time, maayos naman yan, di ba? Ano mang problema kinakaharap ng bawat isa, ay syempre, masusolve din naman yan kahit papano mga kapartner. And isang magandang noontime din sa lahat po ng ating mga avid listeners, especially sa lahat ng naandyan sa bahagi naman ng Mansalay and Bulalakaw, ang mga taga-Bungabong at syempre dito po sa bayan ng Rojas kung saan pinagmamalaki natin at minamahal nating bayan ng Rojas. Muli po ako pa rin si DJ RG at sama-sama together tayo hanggang 12:30. Dito pa rin sa programang Swak sa inyong pananghalian, ang tugtugan at sibugan. At syempre maraming salamat kay Cons King Philip Dimapiles, syempre ang ating sponsor sa Quote of the Day. Maraming maraming salamat. Kaya naman, laksan na inyong mga radio. And uy, naalala ko lang, baka medyo haggard na kayo ha. Nakakalimutan yung maging fresh naman, maging good looking. Aba, nandyan ang Twizer Cuts and Styles Barbershop. And dapat magpang-haircut kayo dahil sa Twizer dapat fresh, dapat pogi. Nandyan ang ating mga barbero na on duty kay Benjamin Rafol, nandyan si JR Familaran at kay Sandro. Tama ba? Kay Sandro. Magandang araw! Ito pa rin ang 98.9 Radyo Natin FM, your friend, your radio.

0: Okay, mga ka-partner, and we're back together with DJ Maxel 90 na dito para sa Tugtugan at Sibugan. Okay, hello, what's up, DJ Maxel?
1: Ayan, so magandang tanghali, Bayan ng Rojas, 2nd District na Oriental Mindoro at sa lahat ng naabot ng signal ng radyo natin, 98.9.
0: Ayan, so isang mainit na pananghalian, Bayan ng Rojas. And of course, sa lahat pa rin po ng ating mga avid listeners, maraming salamat dahil patuloy kayong sumusuporta at tumatangkilik sa nag-iisang himpilan sa puso nyo. Again, people of Oriental Mindoro, ito ang 98.9 Radyo Narin FM. Kaya eto na ang unang batch ng ating mga greetings and send messages. Hello, pabati naman po sa mga taga-Udyong, sa may bayanihan, sina Lola Lily at Ellie Maaba. And also to Maricar Kahilig coming from Cesar Berundo.
1: And DJ, kumusta na po? Pa-shoutout naman kami dito sa AMG Tailoring Shop dito sa main branch. One of these days, PM ako sir regarding sa pag-ere ng shop ko. Thanks,
0: yes,
1: Idol.
0: Kami
1: from Sir Adrian Getan. O, dati nga pala natin itong advertiser. At maraming salamat po sa muling pagtitiwala.
0: Oo, talagang inaantay ko yan. Sabi ko, babalik at babalik kasi love tayo ni Sir Adrian Gayetano. Sir, nandito lang po kami. Usap po tayo, diba? Ang AMG Tailoring Shop sa may main branch po. Ayan, happy listening. Posing Adrian Gayetano. Chat nyo lang po ako, diba? Ayan, shoutout sa sarili ko nanonood ng live nyo from Jezur, Alawan, Reburo. And shoutout sa family Alawan and Reburo again, watching all the way from Cavite City. Thank you, Jezur.
1: And hello, shoutout DJ. Happy birthday po kay Pa Jomnar. And pa-request po ng birthday song kaya from Carl Albert Ilagan. Happy birthday sa lahat na may mga birthday ngayon.
0: Ayan. So maraming salamat po. And again, thank you sa lahat ng mga advertisers natin na muling bumabalik, di ba? Like Iberi Food Supplement na mabibili sa inyong mga suking butika. Yung mga may paano, yan na, yun parang pag medyo gusto mong maging maayos yung mata mo, di ba? Nakakatulong Iberi para dyan, di ba? So abangan nyo po ang kanilang mga advertisements dito pa rin sa Radyo Narin FM. And o nga pala DJ Maxel, no? Pasalamatan natin si COO Mark Lapid ng Cheza, no? Na nakasama natin sa Calapan City nung Monday, kung hindi ako nagkakamali. Tama, nung Monday.
1: Ayan. So, maraming salamat din sa maging parte ng inyong press conference dito sa bayan ng dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro with the Governor Bons Dolor
0: at ang mga kasama nating media sa 1st District and 2nd District. And maraming salamat. At napakagandang malaman na patuloy ang all out na suporta sa Oriental Mindoro or sa Mindoro Island ni COO Mark Lapid.
1: And pa shoutout naman po sa family Indaya, kayong from John Indaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ito ang radyo natin 98. Your friend, your radio.
2: Uy! Nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
3: Eh bakit? Pwede naman both!
2: Both? Paano naman yon?
3: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
2: napapakinggan na sa radyo,
3: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
2: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
3: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
2: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
3: Like, follow at share na!
2: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
3: Your friend, your radio.
4: Ikaw, anong kwentong Markafe mo?
5: Ako po si Angelita Gomez Orlin ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Markafe. Di lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo. Pag kayo uminom ng Markafe ay may pagbabago po ang inyong katawan.
4: Isend na ang natatanging kwentong Markafe sa ating Markafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Markafe. Ikaw ang bida.
0: Mga ka-partner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway, Udyong, Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
6: Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach land. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pangmasa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach.
7: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
6: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
8: Treat your family and friends. Tayo na sa Mr. Frog, your family restaurant. Available here: noodles, pasta, Filipino and American breakfast, combo meals, pizza, dried or best sellers like bami, beef kare-kare and caldereta, crispy pata, patatim, barbecue baby back ribs with coleslaw, chicken cordon bleu, sweet and spicy chicken, buffalo wings, rellenong bangus, sinigang na tanyige, sandwiches, at marami pang iba. Also available: party trays and bilao packages like pancit, sutanghon, spaghetti, palabok, carbonara, and Pansit Malabon. Only in Oriental Mindoro. Mr. Frog offers free venue in all locations up to 200 to 300 packs. For dine-in, take-out, and delivery, just contact 0921-992-8618 and 0908-399-0278. Opens daily from 7 a.m. to 8 p.m. Get it at Sitio Landing, Bidal Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. Mr. Frog, your family restaurant.
6: Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot: Rigal. Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Rigal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas, o tumawag sa 905-513-6051. Rigal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
9: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa live goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.
10: Wait, huwag mo muna i-scroll. Nandito ka sa radio natin, Rojas. Your friend, your radio.
0: Okay, tama ka mga kaibigan. Tama po kayo. Patuloy na tinututukan. Ito ang 98.9 Radio Narin FM. Hello, Rojas Senyo. At syempre, maraming salamat nga pala kahapon sa lahat na tumutok sa programang Ina ng Mindoro, hosted by Sir Noel Alamar.
1: And ayan, hello po sa inyong mga DJ. Shoutout po, kayo from Rachel Danay. And pa-shoutout po sa family Indaya, kayo from Jan Indaya. And shoutout sa family Lawaan dyan sa Arupay from Kongs na nakikinig sa atin. At kaya tanghali po sa inyong dalawa. Shoutout po sa sarili ko na always naka-live. And pabati naman sa Kapray, Litaw, Kanay. And ganoon na rin sa Bawi Among dito sa Kupang, Waigan. Pabati na rin po sa dalawa kong anak na si Mingyo Janelle, thanks DJ sa pag-play ng Paano Ba Ang Puso Ko from Luningning, Litaw, Kapray.
0: Okay, hello, pabati po sa amin dito sa Sityo Tangkulang at sa asawa ko kay Jayman Rabong. Maraming salamat from Arian Bernabe Dolanuega. And maraming salamat po sa mga nagpapaprocess dito sa Radyo Narin FM ng kanina meron NBI and Police Clearance Payment and Appointment. At sa mga nagpapapassport, New African Renewal, maraming salamat. And of course, magandang araw din siyempre mga kaibigan sa lahat po na nagpa-process ng PSA documents like birth certificate, marriage certificate, death certificate, and Senomar. Just simply look for Miss Maricel Candido.
1: And sabi nga ni Sir Adrian Guetano, thanks sa idol sa pagbati, sobrang init ngayon, kaya naman umiinit din ang isip ko na this day na magpa-advertise sa inyo idol. Pag may time po kayo, dito lang ako sa shop waiting here sa inyo.
0: Ay nako, maraming salamat bossing, isang pinakamagandang balita at blessing yan for Radyo Natin FM. Thank you sa muling pagbabalik, Sir Adrian Gaetano. Siyempre, at ang kanyang shop, di ba? Na talagang pinagkakatiwalaan din mga kapartner ng ating mga kaibigan ng AMG Tailoring Shop. Maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa nag-iisang himpilan sa puso nyo, ang 98.9 Radyo Natin FM.
1: Ayan, so maganda tanghali sa inyong dalawa, DJ. Ayan, habang naliluto po ako ng ginataang langka at pritong isda, eto, nakikinig pa rin sa programa nyo. At pa-shoutout naman po si Sis sa Sunny Sampang at si Sis G. Ibabaw. At sa asawa ko dyan sa San Miguel, Ronald Junicio. DJ, dito pa rin ako sa Romblon. Next week po ang uwi ko dyan.
0: Akala ko naka-uwi na.
1: Last 2 weeks kasi yun. Sabi niya, last week, sabi niya 2 weeks na lang. So, isang linggo na lang, uuwi na siya. DJ, wait na lang pasalubong ko dyan sa inyo. Sa inyong dalawa. Ano daw yun? Yung,
0: daing.
1: Akala ko salaset na marmol.
0: Oo.
1: Daing lang po yun. Walang problema, di ba? Kahit ano man yan. Sige po, thanks sa pagbasa. Ang bumabati, Weng, galing ng Romblon. Pa-request naman po, DJ, ng kung maibabalik ko lang.
0: Ayan, maraming salamat. And shout out sa Sityo Ibaba, Barangay San Miguel, Rojas sa Family Ilagan, Gaka, Kuching. Pa-request po ng Hawak Mo Ang Beat coming from Carl Albert Ilagan, di ba? Nagustuhan ko yung linya dito ni Sir Adrian Gaetano. Ayan. Sobrang init ngayon, kaya naman umilit din ang isip ko na this day na ako mag-start. O, di ba? Yan ang pinakamagandang nabasa ko ngayong umaga, di ba? And hello, good morning sa aming reunion president, the one and only Batch Erwin Bautista. Ayan. So napapakinggan po ng ating mga kabatch ang ating plugging dito sa Radyo Natin FM. And yung mga kabatch natin, pwede nyo kontakin ang ating reunion president, si Batch Erwin Bautista. At inaanyahan po namin lahat ng aming kabatch na umattend ng aming 33rd anniversary reunion. Kasi hindi ka basta uuwi, di ba, nang walang ngiti sa labi. Kasi maraming inihandang mga papremyo, di ba? Napakasipag ng aming reunion president. Kaya naman, Batch 93 ng Santo Niño High School, kita-kits tayo, di ba? Kaya abangan nyo yan lagi ang ating mga announcements. Maraming salamat. Magandang pananghalian. And hi to Yesha.
1: And shoutout naman po sa Perez family dito sa Kawayan. Kaya from Marcelina Perez. And pa-shoutout dito sa Sitio Kupang sa family Kanay at Kapray. Kaya from Lods Kulot. And pabati sa asawa ko na si Ote Perez dito sa Kawayan. Kaya from Marcelina Leonida Perez. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtutok dito pa rin sa Tugtugan at Chibugan.
0: At syempre muli maraming salamat sa SAPC, di ba, sa pagtitiwala sa Radyo Natin FM. Baka kayo gusto ng additional funds and baka funds at gusto nyo magsanglana nyo sa sasakyan, kotse at mga truck o kaya naman sangla titulo, punta lang kayo sa AFC. Ayan. And pwede nyo po akong kontakin. Maraming salamat. Okay, ihabol mo itong isang message, DJ Maxwell, before na mag-break tayo.
1: Yan, so magandang hali po sa dalawang DJ, DJ RG and DJ Max. And pabati naman po sa self ko na nagpapahinga, tamang ka-uwi lang galing baba. Saan galing yon? So natataas ka na ngayon. Pabati naman po sa asawa ko na si Victor, busy sa pagsasaing, at sa 2 kids ko na sina Baby Anne and Princess Anne. And paplay na lang po ng tahanan. Thanks sa pagbate. Kaya from Andrea Baringa.
0: Ayan, maraming salamat. At syempre mamaya, Sir Adrian Gaetano, after ng program namin, pamamasyal na kami dyan sa iyong pwesto sa AMG Tailoring Shop. Muli po, ito pa rin ang 98.9 Radyo Narin FM.
1: Your friend, your radio.

0: STGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Laredo Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Campaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Coffee is life, kaya naman mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at puto. With stevia, kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santong Gold Coffee Mix.
4: Wait, wait, wag mo muna i-scroll. Nandito ka sa radio natin, Rojas. Your friend, your radio.
2: Okay, we're back. And ang oras natin, 35 minutes after 11 o'clock. And hello sa lahat na nandiyan sa AMG Tailoring Shop. Ayan sa may palengke, ang kanilang main na, diba? Again, kay Bossing Adrian Gaetano sa kanyang mabait na may bahay. Isang magandang pananghalian po at sa lahat po ng mga kasama nyo dyan. Okay, eto na mga pagbati natin. Kumusta po watching mula dito sa Bagay ng Bonbon. Pakibati naman sina Blanca, Toto, Cheryl, kay Jan Jan, Jess, Gigi, Jeric, Rochelle. Also to Alan, Evelyn, Pasco, Joma, Ronabel, Riza May, kay Angeline, kay Dante, Nanay Ason, kay Nimia, Bado, Ellen, Gerald, Totoy. Salamat sa pagbati mula sa ating avid listener and texter from 0491.
5: And talagang napakainit po dito, DJ. Shoutout po sa family Banay dyan sa bahay na always natutok na tutok sa inyo. Thanks po, kayo from Rochelle Banay. And pa-shoutout po dito sa Tignuan na tamang nakikinig ang inyong, ng inyong live. Pabati po kay Jonathan, Arturo, at kay Jorlin Uno, Glenda Joy, Maymay, kay Maymay, Graciel, Eng-Eng, Mango, at sa kanyang family. Pabati din po sa kay Didang, Diana, Patani, na lagi na lang... Ganun rin sa family Taugan, Arturo, Bilog, Bigaw, Saay, Mango, Agaw. Yun lang po, DJ, pa-request ng tahanan. Thank you sa pagbati kayo from Lian Taugan.
2: Okay, and another greetings. Hello, DJ. Pabari po sa sarili ko na nakakatapos lang magsaing at magluto ng ulam. Na-late kasi ako. Walang problema. Pabati na lang kay Miss Pasco from Jamil Baringay. Maraming maraming salamat sa pagtutok always sa Radyo Narin FM.
5: Ayan, so shoutout po kay Gels D at sa Three Kiddos niya. At pwedeng request ang song na Andamanaya, Tagalog version. Grabing init naman po kasi. Tas brown out pa. Salamat po sa pagbasa kayo from Iya AA.
2: Ayan, so ipapadownload muna natin yan. Mukhang wala na playlist natin yan. And magandang hapon or magandang noontime. Shoutout sa amin ni Utol Yael at sa sarili ko po na tamang higalang habang nanonood na inyong programa from Epoy Rabon.
5: And I shoutout po DJ watching live here sa Kabuyao, Barangay Panaytayan, Mansali Oriental, Mindoro na best friends ko. Ayan, tumaas. Kay Mary Jane, Dansky, Kat Kat, Melissa, Christine, Joy, Pauline, Marjeline, Mary, kay Elmer, Nenen, Jaime, Reland, Gerald, Ronnie, Nelboy, Nico, Angelica, Angel, Kathleen. Thanks po kayo from Boss Idol.
2: And hello, magandang noontime. Shout out from Magsaysay Occidental, Mindoro. This is Jestony Antonio. Pabati po ang kapatid ko na si Jojo Leonida from Marcelina, Leoneda Perez. Maraming salamat for listening.
5: And hayan DJ, hello sa family Luna at sa Imnay, kaya from Romslen Luna. And kaya po tayo mga DJ Ulam Ginisang Sitaw, hello na lang po sa mga taga Sitio Palihon. Bali ko lang po sa family Anay Baringay, Gado Fontaron Villegas, at pakiplay ng Pinaasa Mo Ako, kaya from Jamil Baringay.
2: And magandang panangalian, pabati po naman kay Christian Mark Vlogger na sobrang pogi. Ayan yun lamang po, paplay ng song na sa aking panaginip mula naman sa Palihon na laging malalakas ang radio from Boss Christian. Maraming salamat po.
5: And hi, shoutout po sa family Luna Imnay here sa Kurampil. Thanks po DJ sa pagbasa. And pabati naman po kay

0: And actually, idol, nung Sunday pa ako na comment sa iyo habang nakikinig ng programa DJ RJ Special. Lagi kaming nakikinig diyan sa shop. Maraming salamat. Siguro bossing Adrian, hindi ko nabasa 'yon kasi ang dami-daming greetings na hindi nabasa. Then na pagbalik ko after magbasa ng sulat, doon ako sa comment. Hindi ko na talaga nabalikan yung iba. Anyway, nakakatuwa po. Maraming salamat sa pagtitiwala. AMG Tailoring Shop. At sa walang humpay na pagtutok sa DJ RJ Special at sa ating mga programa. Dito pa rin sa number one radio station.
1: Radio natin 98.9, your friend, your radio.

0: dito sa DJ RG Special. Ibabahagi natin ang tunay na kwento ng buhay, kwento ng tagumpay mula sa hirap, kwento ng pagbangon mula sa pagkadapa, at kwento ng pag-ibig, pamilya at pangarap. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng inspirasyon, kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, o gusto mo lang makinig sa mga kwentong may puso, samahan mo kami. Dahil dito sa DJ RG Special, ang bawat kwento may saysay, ang bawat buhay binibigyang halaga. DJ RG Special. Kwentong buhay, bibigyang buhay. Makinig palagi dito lang sa DJ RG Special.
1: Tugtugan at sibugan.
2: Okay, muli kami bumabalik. 8 minuto na lang bago mag-alas 12. Isang mainit na pananghalian. And sa lahat ng mga namamalengke, isang magandang araw sa inyong lahat. At syempre sa ating topic ngayon na nakalimutan kong i-announce kanina. Ayan, pabor ka ba sa pagbaban ng vape sa bansa, di ba? At bakit? Ayan, pabor ka ba na nakikita mong o natanggalin o iban, tuluyang wag nang payagang gumamit ang mga kabataan at ang mga private individuals sa paggamit ng vape sa bansa. Ayan. So, send lang na inyong mga reaction sa ating live streaming at sa ating text line. Okay, hello muna. Balikan natin ang ating mga pagbati habang kayo nagla-lunch. Pabari dito sa Hasaan ng Lagari. Dito sa Tulay ng Danggay from Fermin Vlog. Maraming salamat, Idol, for listening.
3: And hello po, DJ. Shoutout po sa mga taga-Budalakaw, sa mga Fernando. Ano to? Fernando at Ansaldo. And pa-shoutout na rin po sa sarili ko na namin dito sa Bungabong, Barangay Kawayan. Kaya from Dean Hart Fernando. And hello mga DJs, magandang tanghali. Kaya from Dan Gaid Barire. And hi DJ, magandang afternoon. Shoutout naman po sa Family Lopez, Family Benitez, sa Family Season. Yun lang DJ, maraming salamat. Kaya from Melody Lopez.
2: Ayan. Maraming salamat, Melody. And sabi nga dito ni Sir Adrian Gayetano, o nga, di mo nabasa kasi inaabangan ko na babasahin mo. Pero okay lang, at least ang ganda ng kwento noong Sunday. Oo nga, di ba? Muntik pa akong umiyak, bossing Adrian, di ba? And hello, tama ka dyan, DJ. Mahirap kasi pag may binabalikan. Alam mong, DJ, kung bakit nasabi kong mahirap pag may binabalikan, bakit nga ba kailangan pang bumalik kung alam natin yung babalikan natin? Ay i-bypass na rin tayo. Kaya never ako bumalik sa ex ko. Ayan, joke lang. Wala po akong naging ex. Sabi ni Jamil Baringay. And shoutout kay Boss Jamil Baringay. Sabi ni mananatiling kalmado.
3: And magandang tanghali, DJ. Pabati naman po kami dito sa Sitio Uyon, Barangay Teresita. Kaya from Maylene Gawid. At magandang tanghali mga DJs. Pa-shoutout naman po sa Family Pasco. And shoutout naman po kay Emer. Pa-play na lang po nang sa ano to? Anong ipi-play natin? Hello to Cher and Pasco na nakikinig. Only love.
2: Oo. And shoutout sa mga friends ko. Sila Norilyn, Lilian, G-Boy, Arvin, Sara, Anay Baringay, at LMJ. Ganun sa pamangkin ko kay Perloid, mula kay Shuran. Thank you, Shuran, and happy listening. Masaya pakikinig sa inyong lahat kasama inyong mga katropa at kapamilya.
3: Ayan, shoutout sa aking sarili habang nakahiga, pati sa inyong dalawa, kayo from Bobby Arribaya. And hi, Idol! Pabati naman kami dito sa bahay. Hi na lang sa kasama ko kay Nahum Sarapin. And of course, sa cute kong kids, kami from Randy Baringay. And hello, magandang afternoon po, papla. Shoutout naman po sa Family Magura and Family Hugo. Maraming salamat kayo from Ross Rosaline Magura.
2: At balikan natin yung ating topic, di ba? Pabor ka ba sa pagbaba ng vape sa bansa at bakit? Sabi dito, yes, dapat maalis yan. Mga kabataan na madami na ganyan kahit 17 pababa na edad. Sabi ni Sec Jenny. And sabi ni Ronald Calaton Froelda, para humaba daw ang buhay ng people. Dapat daw iba na yan. And sabi ni Claire Galos ng JPC, pwede pati sigarilyo at alak, sir, para wala ng stress sa buhay. Eh, wag naman lahatin. Yung vape ang pinag-uusapan natin. Huwag ko namang idama yung iba. And sabi ni Geraldine Galos sa Liane, saka iyosi ang sakit sa dibdib kahit malayo. At para healthy living ang lahat. Ayan. And, may reaction.
3: Ayan, hello DJ, magandang afternoon. Shoutout po sa Family Magura and Family Hugo. Kaya from Rosalyn Magura. And shoutout naman po sa taga Rumbia, lalo na po sa kapatid ko kay Angelica Domingo. Lahat na lalam po ng Family Bawi. Kaya from May and Bawi Mutis. And yes, DJ, pabor ako ng iban ang vape. Sobrang daming vape ng asawa ko. Habang tumatagal, parang madali siyang mapagod at parang hinihika na siya. at tumaba siya DJ. Kaya coming from Yesha.
2: O, diba? Yan yung epekto ng pag-bibate. Ayan, hi to Babe Ribaya, sabi niya, yes, ibaba dapat yan.
3: Oh, Iban.
2: Iban, di ba? And shout out watching live from San Jose Occidental, Mindoro. Grabe ang init dito, sabi ni Daay Marianita Tugas. Maraming salamat.
3: And thank you daw to Sharon Pasco sa pag-shoutout kay Anay Baringay LMJ.
2: And sabi dito ni Evangelista Ren, yes, marami ako nakikita mga bata pag gumagamit ng vape. Pero sa school pa, ginagawa nilang pamporma, di nila naisip napakabata pa ng lang sila. Unti-unti nilang pinapatay ang kanilang katawan. And para sa akin, isang napakalaking yes, lalo na sa pagsigarilyo na totally na ban nila. Alak din kung pwede po, may tuba naman, sabi ni Joseph Jan Sapitin Kasenyan. And sabi ni Mariel De Descartin, yes na yes sir, because it causes daw serious lung cancer, hindi lang sa mga user but also sa mga sa tao na nag-i-inhale ng smoke ng vape. Ayan. So sa ating pagbabalik, more kulita na tang showbiz balita dito pa rin sa inyong number one radio station.
3: Yeah, radio natin 98.9, your friend, your radio.
2: Sabi ni Justine Kalunsag, shout out po Sir Andy.
3: Oo, estudyante ko yan na vlogger. Sana all.

0: Tugtugan at Sinibugan.
1: Ang tamang pagkain na may sustansya, kakibat ang maligayang pamilya.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga-barangay Potol, Tayabas City. Ako po ay gumagamit ng ating produktong Marcape Brown Rice Coffee. At pag ako po ay kumonsumo ng itong produktong ito ng Brown Rice Coffee, ay madali po ba akong nabubusog? Hindi po ako parang laging gutom. Kaya po yung aking sistema ay laging malusog. Kahit po sa morning po, ito ay talagang aking kinukonsumo, maging po sa lunch, maging yung aking mga anak ay kinukonsumo din po nila ito.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drug stores dito sa ating lugar.
4: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Available ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa mga drugstores, pharmacies at groceries sa inyong lugar. Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural.
5: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe!
1: Kasangga! Si Kasanggang Engimar Camonias! Ang inyong kasama!
6: Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkonsumo ng ating mga dekalidad at mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Yung pong nagtatanong ng ating Marcape Brown Rice, ito po yung isang inuming kape po natin ng Jemar Herbs Incorporated na nasa mga drugstore na po, nasa mga grocery, nasa mga sari-sari store at supermarket. Ito po yung Marcape 10-in-1 plus 1 na sabi nga po'y brown rice coffee. Isang masarap na uring kape na ang pangunahing sangkap po ay yung brown rice. Mainam po ang fiber na isang kayamanan ng isang brown rice na makatulong para mapabilis ang pagtunaw ng ating mga kinain. Makatutulong po ito mga parents kong minamahal doon po sa mga taong nais magbawas ng timbang, magpababa ng masyadong mataas na kolesterol. Nakatutulong ang ating brown rice sa pamagitan ng Marcape para maiwasan ang sakit sa puso, diabetes. Sapagkat bukod po sa stevia ang gamit itong pampatamis, ito po ay nagtataglay ng iba pang mga herbal tulad ng mangosteen, meron to pong purple kern, moringa, yung pong malunggay, spirulina, tongkat ali, Agaricus blase moril mushroom. Yan po yung ating Marcape Brown Rice para sa ating mga parents kong minamahal. E kapag ang isang kape na may bigas na sabi nga ay ginamitan ng brown rice, ito po ay nagtataglay ng essential phytonutrients at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin E kasama ang selenium na nakatutulong magpalakas ng immune system ng ating katawan para makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sakit sa puso, kanser at diabetes. Batay po sa pag-aaral, mainam po ito sa mga taong gustong magbawas ng timbang dahil pinabibilis po nito ang metabolismo ng ating katawan. Mahusay po yung Marcape Brown Rice. Mga parents kong minamahal.
3: Masayang pakikipagtalastasan kay Ate Emelia.
7: Ako po ay si Emily Hankins Arca. 70 taon na po. Taga-barangay Balugo, Buwak, Marinduque.
8: Ma'am, napagalaman po namin na kayo pala uminom ng Marcape Brown Rice Coffee. Mga gano'n na po katagal kayong uminom ng kape ito, ma'am?
7: 10 taon na po.
8: Ano po yung magandang naidulot sa iyong katawan, ma'am?
7: Naging malakas po ang aking katawan at malusog at hindi po nataas ang aking BP at masarap tumulog. Maganda po talaga ang Brown Rice Coffee sa aking katawan. Mga kabarangay ko, bumili na kayo ng brown rice coffee at uminom na kayo at kakalakas ng katawan at nakakalusog at hindi tumataas ang BP at masarap itulog.
3: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
9: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
10: Bulalakaw Bakesya Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like Tasty Bread, Pandesal, Burger Buns, Banana Cake, Bibica, and Special Hopia, Sibuyas, and Ubi Flavor. Bulalakaw Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalakaw Bake Shop located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Sapong. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread and Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Udyong Rojas near John Paul College.
11: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Tugtuga at Chiribuga.
12: Ito na ang mga latest showbiz balita. Showbiz balita. Balita.
13: Okay, isang nagbabagang pananghalian pa rin sa ating lahat. Uminom ng maraming tubig para iwas dehydration, mga kaibigan. Narito na ang ating nagbabagang showbiz balita. Ayan. Daniel Padilla, binakbaka ng mga basher, nagsara ng comment section sa TikTok. Halatang hindi na kinain ni Daniel Padilla ang mga walang saysay at puro pang-uurot lang na komento na pinopost sa comment section ng kanyang new TikTok account. Kaya hindi na ito nagdalawang isip pa na isara sa netizens at followers ang comsec na kanyang TikTok account. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula na mag-open ng TikTok account si Daniel, pero halos mapuno na agad ito ng mga hindi kaya-ayang komento. Karamihan ay galing sa pagpapanggap na Katniel fans at marami sa comment ang nang-o-cry sa bagong girlfriend ni DJ na si Kyla Estrada. Hindi ito nagustuhan ng solid fans ng aktor at ng Katniel followers, kaya approve sa kanila ang pag-off ng aktor ng comment section ng kanyang Mang Daniel TikTok account. Obviously, hindi hahayaan ng aktor na maging online platform ng bardagulan ng fans ang kanyang TikTok account. Hanggang maaga nga ay pinutol na niya ang kaligayahan ng mga bashers. At habang ito'y binabalita natin ay meron ng 45,000 followers at 33.7 likes ang TikTok account ni Daniel, pero nawala na ang libo-libong comments sa nag-iisa niyang post. Sosyalan. Para sa iba pang mga balita, Vice, aminado nagtitipid ang Showtime, walang pampagawa ng buzzer. Pasok, DJ Maxel.
14: Ayan, so aminado si Vice, ganda nakapos sa budget ang programa niyang Showtime. Marami kasing madlang people na nadismaya sa paraan ng pagsagot ng You Gotta Lyric round ng laro-laro pick kung saan kailangan magtaas ng kamay para makasagot at makapasok sa next round. Naintindihan ni Meme Vice ang pagkadismaya ng viewers at maskin nang araw siya ay hindi rin masyadong bet ang pagtaas ng kamay na nasabing game. Alam kong di masyadong bet at ang pagtaas ng kamay sa part ng You Gotta Lyric, di ko rin bet yun, say ni Meme Vice sa kanyang X account. Nakiusap din siya sa mga viewer na nila na pagpasensyahan ang part na iyon dahil kulang sila sa budget. Pagpasensyahan na po ang kakulangan namin ngayon sa budget. Bawi kami kapag nakaluwag-luwag na. Sa patawa na lang, muna kami babawi. Love you, madlang people, ang sabi niya. Nakatulong nga pagsasalita ni Meme Vice at of course, ay mas lalong naunawaan ng mga netizens ang pinagdadaanan ng programa. May nag-suggest ding sa ex-user na gumamit ng buzzer para sa sagot, pero ayon sa reply ni Meme Vice, maski buzzer ay hindi raw nila afford.
13: Ay, grabe yan talaga. Mahirap talaga ang buhay. Eto na, James Vice walk sa Jessica concert. star-studded at bigati ng mga guest performers sa inaabangang comeback concert ni Jessica Sanchez sa Pilipinas. Official nang inanunsyo ng Wilbros Live na makakasama sa nasabing concert si Vice Ganda. Goodness gracious, the unkabogable superstar Vice Ganda is confirmed and will be joining Jessica Sanchez in her much-awaited homecoming concert, say ng Wilbros Live sa kanilang social media post.
14: Maliban kay Meme, Vice, bigatin din ang iba pang celebrity guest performers na sina James Reid, Darren Espanto, Morissette, Martin Ybera, Gary Valenciano at Regine Velasquez Alcatiz na una nang na-announce noong April. At sa May 16 na ang Jessica Sanchez live in Manila na magaganap sa Araneta Coliseum. Samantala, nagsanay puwersa sina Morissette at Jessica sa kantang Stronger Than Before na tungkol sa resilience, faith at personal growth.
13: Mismong sina Jessica at Rudy Jason ang sumulat ng kanta na dinistribute naman ng Universal Records. Stronger Than Before is such a special song to me because it really reflects so much of my personal journey, both in my career and in my life, ang sabi ni Jessica. Dagdag pa niya, this song is about resilience, growth, and finding strength through those difficult moments. I wanted it to be an anthem for anyone who has ever felt knocked down but choose to rise again. Puring-puri rin siya ni Morissette. I've admired Morissette for so long, not just because of her powerhouse vocals, but because of the passion, emotion, and strength she brings to everything she does. Collaborating with her has been a dream, and I'm so grateful we got to create this together.
14: Pagpatuloy pa niya, one of my favorite parts was wearing how beautifully
13: earring.
14: Hearing how beautifully our voices blended, it felt so natural and powerful. There were definitely moments in the studio where we both just looked at each other like, wow, this is something really special.
13: Ayan. Yan po ang mga nagbabagang showbiz balita dito pa rin sa inyong number one radio station.
14: Radyo natin 98.9, your friend, your radio.
12: Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita!
3: Ikaw, anong kwentong Markafe mo?
15: Nelia M. Castillo, 53 years old, San Pablo City. Dati akong taasin ng BP, bali naging level, magandang kilos sa katawan ko ngayon. Mga hindi pa nakakaato ng Markafe nga, maganda sa katawan. Talagang aprobado sa akin, number one talaga.
3: Ang Markafe, ang kanilang tanging kakapihin.
16: Hinding-hindi ka magkakamali.
3: Subukan mo na rin ang Markafe.
17: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
18: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
19: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
18: Yung sis po ng aking asawa.
19: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
18: Ay, natunaw po siya.
19: Natunaw?
18: Malaki po yun.
19: Ano yung bukol?
18: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
19: Dahil po saan?
18: The rice coffee po.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
21: Sinubukan ko uminom Santon Plus once a day. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki pong tulong sa naramdaman ko ng arthritis at saka yung rheuma. At magaling na yung paa ko. Hindi na sumasakit.
20: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Oh!

0: partner, alam na this, di ba? Pag ito ng ating background music ay pansamantala na naman tayo nagpapaalam. Muli po, welcome ulit sa radyo natin na FM sa AMG Tailoring Shop sa kanilang main branch sa may Palengke. Maraming salamat, Bossing Adrian Gaetano, sa iyong mabait na may bahay at sa iyong mga kasamahan dyan. Okay, eto na mga last bats ng ating mga messages, DJ Maxel, go!
1: Ayan, so DJ, shoutout naman po sa family Ginsayan, Noble, and family Sagunay sa Tauga Diet, lalo na po sa family Agrumiana sa Looban, pagbati mula kay Noble ng Occidental Boy, Yams Bob. Ayan.
0: And hi to Bobby Kairi lang po. And hello DJ, bati ko lang from Christian Manungsong, Barangay Sitio Tarangka, Barangay Buena Vista, mula na ay Quezon. Paplay naman po ng ano yon. Oh, basta yon, paplay daw. Thank you sa'yo at maraming salamat sa pagtutok, Christian Manungsong.
1: And pa-shoutout naman po sa mama ko si Susan at sa mga kapatid ko dyan sa Mindoro, Bungabong at sa pabati
0: Mina
1: na,
0: de Oro.
1: Mina de Oro pala yon. And bati ko rin po ang sarili ko from Quezon City, Kasikap, Mapakpak.
0: Ay ano, alam na. Oo nga, alam po magre-react ka, Jamil eh. Sige, ayan. Salamat ka pala sa pagbasa ng mga comments ko. Sabi ni Jamil, baringay na alam na ang ating background music pag magbabay-bye.
1: And hi DJ, gig ko lang po sa Sitio Baringay dyan sa Kupang. Ayan, bati ko rin po ang family Abnay Baringay dyan sa Palihon na always nakikinig sa programa ni special sa asawa ko na nagpiprito ng isdang matang kalabaw. Diba, iba pa pala yung matang baka sa matang kalabaw.
0: Parang ngayon ko lang narinig
1: yun. Salamat po sa inyo DJ. About naman po sa babe, big yes po para sa akin na matigil na para wala na ang kabataan na masisira ang kanilang kalusugan. Sana nga, Idol DJ, mapasara na ang planta ng vape, o diba?
0: Aray ko.
1: Hindi lang ibaban, kundi ipasara pa yung planta. Sabi ni Randy Baringay.
0: Oo, may mga comment dito pagbigyan natin kasi baka naghihintay. Ang sabi dito, opo, pabata ng gumagamit ng vape. Wala pong alam kung ano ang masamang epekto sa katawan nila. Yung iba po, parang elementary pa lang pero gumagamit na kaya dapat po i-ban yan. Sabi ni Leia May Drilon Legarda. And it's a big yes dahil yan ang nakakapinsala sa gumagamit ng vape sa ating kalusugan. Tulad din yan ng paninigarilyo. Sabi ni Bebelin Falsha. And sabi ni Carlota Vicente, opo, walang magandang dulot sa katawan ng pagbibape, lalo na sa mga kabataan.
1: Ayan, so sabi nga ni Jamil Baringay, may isdang matang kalabaw pala, Randy Baringay. Ngayon ko lang narinig, kasi ang narinig ko lang ay matambaka.
0: Matambaka.
1: Oh.
0: Ayan, yes, pabor na pabor. Maraming mga inosenteng bata ang nagkakasakit dahil sa vape na yan at nasira ang kalusugan, sabi ni Karen Manalo. And yes na yes, isama na ang alak at sigarilyo, sabi ni Annalisa Evangelio Manalo. Iba na talaga, dami ng buhay ang nawala ng dahil dyan, sabi ni Jansine Kate Villa Vicencio. And sabi dito, yes, pakiban po lahat ng mga pwedeng gawing bisyo na Riza MacPer Velasquez. Paburged, sakit sa ilong ang vape kapag nalalanghap, sabi ni Gabuna Cristal.
1: Ayan, so maraming salamat po sa inyong pagtutok, pakikinig sa Tugtugan at Sibugan dito sa inyong number one radio station sa Bayan ng Rojas, radio natin 98.9. It's me, your DJ Maxel Mary, pansamantalang nagpapaalam. Bye-bye!
0: Maraming salamat, DJ Maxel 19. Okay, and of course, sa lahat pa rin po ng ating mga avid listeners, isang maganda-magandang pananghalian pa rin. And naging kabahagi natin ng Rice Coffee, 14 1 plus 1 Coffee Mix, Marcafe 5 plus 1 Coffee Mix, Xanthan Plus Herbal Capsule. At syempre mga kaibigan, naging kasama din po natin ang pinakabago nating program sponsor, ang iBerry Food Supplement. So bye for now, and para sa ating quote of the day, hatid sa inyo yan ni Consihal King Philip

Okay, at narito na ating quote of the day, hatid sa inyo ni Konsehal King Philip Dimapilis. Tandaan mga kapartner, hindi mahalaga kung gaano kabagal. Ang mahalaga, hindi ka humihintay. Ulitin po natin ang ating quote of the day. Hindi mahalaga kung gaano kabagal. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Wow, napakagandang pakinggan. Code of the day inihatid sa atin yan ni Konsehal King Philip Dimapilis. Maraming salamat. Bye for now. Enjoy the rest of the day. Ako pa rin si DJ RG Pan, samantala nagpapaalam.

0: Nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.
2: Five-in-one. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan.
4: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating wala dito ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mo namang Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli.

0926 9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, bukas na po ang ating mo namang numero, mga kaibigan, para po naman sa lahat. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa adi po naman pala tutunan.

0: Tawag po 0969-226-9623, mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Marian po.
0: Marian.
1: Sa San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Natanong lang po ako kung gusto, kung pwede ba ako uminom yung rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko?
0: Ano po yun?
1: Yung suhok.
0: Pwede po nanay, lahat po ng mga inida po natin.
1: Ako yung minsan baga nininervious.
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo po, siguro nanay, di ba, ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pag-iinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin. Okay po?
1: Po yun mabibili. Saan po yun mabibili?
0: Sige po. Diyan po sa inyo sa Samar. Northern Samar po o
1: Balogan po.
0: Katbalogan okay. Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan Samar. Okay. Diyan po sa Katbalogan Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy. Farmacia Maria Lorenza. Rachel Pharmacy.

0: Althea Medica Pharmacy, Pharmazay Drug Mart, and Ian's Pharma Allen Avenue.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Oh, doon po ako bibili.
0: Oh, lahat po 'yon sa ano po 'yon, sa Katbalogan. Nakailang nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po kasi kaya nga ako nagtatanong.
0: Opo, hindi pa po kayo nakakita ng ating rice coffee. Okay. Yung ating rice coffee po na ay para mas maintindihan po ninyo at hindi kayo magkamali sa hahanapin po ninyo ng ating rice coffee. Hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Pagpunta po ninyo doon nanay sa mga butika na yun na nabanggit po natin, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa karton na yan, nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. At tandaan niyo po 'yun ha. Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po mawala po yung pera po ninyo, nanay, na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala pag ano ang kumakain, walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay, depende po sa inyo po naman mga iniidang aramdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matataba at maaalat. Bawal 'yun sa inyo. Kung kayo naman po ay diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis at yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po 'yun, nanay. Alam naman po natin. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang kasi kapag sinabi na sa atin na bawal at alam natin bawal, kung minsan tinatawad po natin, baka hindi naman, konti lang naman. Diba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam ko, yung nervyos at saka yung ano po yung kabuhin, sorok-sorok.
0: Ano yung nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung sampo ninyo ang masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano parang ano yung sorok-sorok yung
0: humihilab.
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Apo. I see. So, yan po yung ano po ninyo? Yan po yung problema po ninyo?
1: Opo.
0: Yung po yung ano. So, nanay, kung...
1: Daddy po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig yung mga ano ko pawis, malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po
0: yan. So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Opo.

0: yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay. Ha? Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.

0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mamburao po, Occidental Mindoro po.
0: Mamburao, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo. Dalawang box na po.
0: Dalawang box na. Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa tawa ko po, bumilin po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa ko yung sakit namin na iniinda po ngayon.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Yung baywang ko masakit po.
0: Yung bewang po ninyo masakit. Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po. Ang bewang ko po saka yung pagka-hindi namin nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog? Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po namang programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo.
0: Opo.
1: Opo, nakabitin po kami.
0: Okay, so nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Ay, medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see, opo. Okay po. So malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po dalawa. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung pong nahihilo siya po, saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay. So, ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang rice coffee po. Nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see. Okay po. Nanay, ano nyo na po ba? Natikman nyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po eh.
0: Hindi pa?
1: Opo,
0: dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 na opo. Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw sabon pang ganun po.
0: Wala pa daw dyan sa Mamburao. Wala pang sabon.
1: Wala pang
0: Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Okay. Try nyo yun na maitanong para matikman. Ay, nako, napakasarap no, Nanay. Sasabihin nyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinagurian natin, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po at tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating naman palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur. Ah, Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53? Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Dito naman, naka-ano pa lang po, naka-ano pa.
0: Ilan po? Pinto?
1: Oo.
0: Okay po, ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga ano na salita dyan. Nakatanggal talaga ng ano, ng katawan. Tapos, hindi ka na patulog.
0: Oo.
1: Yan, mas patulog. Kasi yung kapatid ko,
0: apo.
1: Pero hindi nag-ano sa akin, nagtanong kung ano, kasi diabetic yung kapatid ko. Eh.
0: Apo.
1: Tapos, sinubukan, binili ko siya ng ano, apat na map. At, bumalik na siya sa Maynila, nasa Caloocan. Tatanong na siya, sabi ko,
0: yan. Nagtatanong
1: ka ako diyan.
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw kung mayroon.
0: Opo. Sa ano po tatay? Pwede po siyang kung halimbawa may South Star Drug po doon. South Star Drug available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman na wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya tatay na ano mag order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bili siyang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Ayun niya, nagpadala naman sa akin pambili. Kasi umuwi rito.
0: Okay, so, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oo, pambili naman siyang tatlo.
0: Opo, tatay, basta tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order.
1: Oo. Sige, kayo boy.
0: Apo. Ano po yung ano, tatay, kayo po, tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na, kumbaga, kagandahan ng kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano, sakit ng katawang po, tapos yung pagtulog dati, tulog alas 7 pa lang, tulog na ako. Pag-isip ko alas 7, damag na yun, hindi na ako napatulog.
0: Ah, okay. So, mga alas 7, tapos pag nagising kayo ng alas 12, hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Una, parang normal na yung tulog ko. Nagising talaga ako. Umaga na.
0: Umaga na talaga. Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: maraming salamat kaya, po. Mhm.
1: Kapatid ko naman, binili ko nung pag-uwi dito noong April lang.
0: Opo.
1: Bili siyang apat.
0: Opo.
1: Tapos sa akin na ano, pambili daw na, bili mo naman kung tatlo, ipadala mo na dito sa akin. Sabi ko, sige.
0: Opo. Okay yon tatay. Maraming salamat po. O sa tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakainom, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: lahat ng anak ng balat, tapos yung kasawa ko.
0: Mm-hmm. Umiinom na rin. Opo. Saan po kayo nabili, tatay, ng ating rice coffee? Diyan po sa presentasyon.
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang po.
0: Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano? Ganyan. Tatlong visit ako nag umiinom sa maghapon. Kasi punit ngayon, hindi umiinom ng tanghali kasi sobrang kaya, maganda na lang tayo.
0: Para ano, bago
1: mat...
0: Tama po yan. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi, at lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, kumbaga, tuloy-tuloy po ninyo ng pag-iinom ng ating rice coffee at sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po naman produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Zaldi, sabihin niyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat po, boy.
0: Thank you very much, Tatay Zaldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Zaldi. Okay, tayo po'y live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Calawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po, ha, na... nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po'y napapakinggan. Tayo po ay live. Live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: It's time.
3: Sa kanyang panahon.
2: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
3: Sa kanyang panahon.
2: Sa kanyang panahon.
3: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa

0: ang lahat ay magbabagong, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako believe!

Makikita mo raw ang halaga ng isang bagay kung ito'y ating kailangan. At kapag dumating ang panahong hindi na natin ito kailangan, ay nawawala na ang halaga nito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Fiona sa ating dulang sa kanyang panahon.

0: Grabe ang lakas ng ulan. Mabuti na lang at kanina pa ako nakarating. Kung inabot ako sa biyahe, malamang mabasa ako dahil wala akong dalang. Oh no. May dala pala akong payong kanina. Pero nakalimutan ko sa bus na sinakyan ko. Pak naman ang toko. Ilang payong na ba ang nawala ako?
1: Ate Fiona, nandito ka na pala. Anong oras ka ba dumating?
0: Kanina pa, around 30 minutes ago. Teka, mukhang bis na bis ka. May lakad ka ba?
1: Oo, may date kami ni Nancy.
0: Naku, tutuloy ka pa ba? Ang lakas ng ulan, oh.
1: Ate, special na araw to para sa akin. Kaya di ako kayang pigilan ng malakas na ulan. Teka, nasaan nga pala yung payong na hinira mo kaninang umaga?
0: Naku, patay. Sorry, Warren. Naiwan ko sa bus na sinakyan ko, eh.
1: Ha? Sabi ko na nga, be. Kaya ayoko ipahiram sa'yo. Ang kulit mo kasi.
0: Manghiram ka na lang kay Mama.
1: Anong hihiramin ko? Hindi ba't ikaw rin ang nakawala ng payong niya?
0: Oo nga pala. Di ba, bibigyan na lang kita ng pambili ng bagong payong.
1: Eh, paano ako bibili ang lakas ng ulan? Nakaka-bad trip ka talaga, ate.
0: Sorry na. Babayaran ko na lang yung payong mo kahit doblehin mo yung presyo.
1: Okay, sige. Bigyan mo ko ng 1,000.
0: Ha? 1,000? Grabe ka naman. Ang lakas mong mangoto nga.
1: Malakas nga ang ulan. Mahirap magbiyahe. Kaya kailangan ko mag-taxi. Kasalanan mo to eh. Kaya gawan mo ng paraan.

0: Eh. Oh, Warren, basang-basa ka.
1: Oo nga eh. Nabasa ako pagbaba ko sa taxi. Pero okay lang naman. Kesa naman ang pangako ko sa'yo mabasa.
0: Oh, sweet naman.
1: Oh,
0: di ba? Pero hindi ko pa rin gusto yung pagiging negligent mo, ha? Bakit hindi ka kasi nagdadala ng payong?
1: Eh, kasi hiniram ni Ate Fiona. Eh, tapos, naiwala niya.
0: Ibang klase talaga yung kapatid mo. Maski na nga ako eh. Naiwala rin niya yung payong ko. Isang katerbang payong na yung naiwala niya.
1: Eh, huwag mabasaran niya. Pang-Guinness ng record niya eh. Siya na siguro may pinakamaraming naiwalang payong.

0: Ang sarap talaga magkape kapag umuulan.
1: Ay, sinabi niyo pa ho. Masarap naman talaga tong MX3 coffee. May health benefit pa ito dahil merong sangkap na mangosteen.
0: Kaya nga itong gusto kong kape. Dahil hindi bawal sa akin. Wala itong caffeine. Kaya hindi nakaka-high blood. Wala rin sugar added, kaya safe inumin para sa mga diabetic na tulad ko.
1: Basta ako, wala akong health problem. Pero MX3 pa rin ang inimin kong kape. Prevention is better than cure. Kahit yung mga MX3 tea, masarap din yun eh. At pareho rin ang health benefits.
0: Siya nga pala, malapit ng birthday ni Fiona. Anong iririghalo mo sa kanya?
1: Ako, payong, Papa. Isang mahalagang payong.
0: Sa bagay, ilang payong na bang naiwala ng girlfriend mo? Kaya 10 piraso ang irigalo mong payong sa kanya.
1: Naku, mauubos pa rin yun, Papa. Kaya isang mahalagang payong ibibigay ko sa kanya. Isang payong na hindi niya maaaring iwala.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Hindi ka masasama sa amin dumalo sa prayer meeting?
1: Eh, kayong dalawa na lang, ma'am. Tinatamad ako eh.
0: Eh, bakit bigla kang tinatamad? Dati naman, regular kang umattend.
2: Kaya naman, ate. Ano bang nangyayari sa'yo?
1: Marami kasi akong problema eh. Pero okay na ako ngayon. Wala na ako inaalala.
2: Ah, ganun ba? Porkit hindi mo na kailangan si Lord eh. Kakalimutan mo na siya.
1: Hindi naman sa ganun. Eh, wala pa kasi akong naiisip na dapat kong hilingin sa kanya.
0: Eh, kahit na. Dapat, matuto ka pa rin magpasalamat sa mga mabubuting bagay na ginawa niya para sa'yo.
1: Ma, thankful naman ako kay Lord. Kaya bahala na kayo. Ipanalangin na lang ninyo ko.

0: Happy birthday, Fiona. Pasensya ka na kung hindi ko naibalot tong regalo ko sa'yo.
1: Payong?
0: Hmm.
1: Grabe ka, Matthew. Yan lang ba regalo mo?
0: Huwag mong mamalitin ang payong na to dahil walang katumbas na halaga ang katapat nito.
1: Bakit? Ano bang meron sa payong na yan? Payong ba yan ni Penguin na kalaban ni Batman?
0: Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ang payong na ito ay isang mahalagang remembrance ni Mama. Kaya pinakaingatan ko ito. Eh hindi ko nga ito ginagamit kaya kita mo naman. Bagong-bago pa.
1: Eh bakit mo naman ireregalo sa akin kung mahalaga pala sa'yo?
0: Fiona, dahil mahalaga ka rin sa akin. Kaya wag na wag mo itong iwawala. Dahil parang ako na rin to eh. Kaya mawawala rin ako sa'yo kapag nawala mo ang payong na ito.

0: Ano? Grabe ka talaga, Fiona. Ilang araw lang na iwala mo na yung payong na regalo sa in Matthew?
1: Eh, kasi ganito yun eh, Nancy. Umuulan kasi kanina nang umalis ako ng bahay.
0: Oh.
1: Eh, ang kaso, huminto yung ulan. Eh, habang nasa bus ako, hanggang sa makababa ako, nakalimutan ko.
0: Lagi naman ganyan yung katwirat mo eh. Kasi dapat itali mo na lang sa katawan mo yung dalamong payong para hindi mo makalimutan. O kaya naman, gawin mong kwintas. O diba, ang ganda ng pendant mo, payong.
1: Nakakainis ka naman. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Sigurado magagalit nung gusto sa'kin si Matthew eh.
0: Okay na kung magagalit siya. Paano kung makipag-break sa'yo? Anong gagawin mo?
2: Dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
3: Radio Natin Nationwide!
4: Time now is 1:12.
5: Inspiration ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radio Natin Nationwide.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib.
3: Radio Natin Nationwide.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Nay, mano po, papasok na po ko sa school.
5: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
4: Opo.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, maghalang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwashing. Easy Hugas!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
10: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!

0: Nationwide!
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib!
2: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: I'm sorry, Matthew. Promise, hindi na mauulit.
1: Hindi na talaga mauulit. Dahil simula ngayon, ay tapos na sa atin ang lahat.
0: Grabe ka naman. Mas mahalaga pa ba kaysa sa akin ang payong na yon?
1: Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Parang ako na rin ang payong na yon. At dahil hindi mo yung pinahalagan at iningatan, parang mo na rin binaliwala ako.
0: Ano ka ba? Napaka-arte mo naman.
1: Ano?
0: Para kang bata, masyado kang childish.
1: Ah, ganun. Childish. Ha? Childish pala ako. Ha? Ganun? O sige, ipapakita ko sa'yo ang pagiging childish ko.

0: Tama si Fiona, anak. Childish ka nga. Dahil lang sa payong nakipag-break ka sa kanya. Napakababaw ng daylan.
1: Pa, hindi niyo kasi ako naintindihan eh. Remember sa akin ni Mama yon. Baliwala rin ba yun sa inyo?
0: At palagay mo magugustuhan niya ito? Hindi siya matatahimik sa kinaroroonan niya dahil sa kababawan mo.
1: Ayoko na ho makipagtalo pa sa inyo. Dahil pareho lang kayo ni Fiona. Makita din yung isip at pangunawa.
0: Bahala ka kung yan ang iniisip mo. Pero sana naman ma-realize mo balang araw na ikaw ay may makitid na isip at pangunawa.

0: Ma?
1: Mm.
0: Sasama na po uli ako sa inyong dumalo sa prayer meeting.
1: Ah, dahil may problema ka.
0: Opo. I can't afford to lose Matthew, ma. Mahal na mahal ko po siya eh. At masakit pong isiping mas pinahalagahan niya ang isang payong kaysa sa akin.
1: Alam mo bang ang Diyos ay para ding isang payong?
0: Po, paano naman ang sabi yan?
1: Ganito kasi yun. Kapag ang pagsubok na dumadating sa buhay mo ay parang isang malakas na ulan at ang nararamdaman mong pagdurusa ay kasing init ng araw, ang Diyos ang nagiging payong na iyong kanlungan. Siya ang nagkakomfort sa iyo at nagbibigay ng pag-asa para lumakas ang loob mo.
0: Ganun na nga po. Mas kampante ako at panatag sa presensya ng Panginoon.
1: Pero kapag maayos na ang lahat, kakalimutan mo na siya. Katulad ng isang payong na lagi mo nakakalimutan at naiwawala dahil wala na yung ulan at init ng araw. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya sana naman, pahalagahan mo siya sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sa bad time, kundi pati na rin sa good time.
0: Sige po. Tatandaan ko pong lahat ng sinabi ninyo.

0: Sa totoo lang, natakot din ako, Fiona. Ang buong akala ko, tuluyan ka nang mawala sa akin eh.
1: Kung ganun, scripted lang pala ang galit mo sa akin.
0: Sa totoo lang, sumama talaga ang loob ko sa'yo. Pero ginawa ko exaggerated ang reaction ko. Hindi naman talaga ako ganun kababo, Fiona. Sinadya ko yun para matauhan ka.
1: Natauhan na talaga ako. Kaya hindi lang ang pagpapahalaga ang pagsisikapan ko, kundi ang pagpapahalaga kay Lord sa lahat ng oras.
0: Ako man ay may kahinaan rin. May pagkakataong nagiging taken for granted na lang si Lord sa aking buhay, pero salamat dahil may mga pangyayaring nagre-remind sa akin para lagi ako magtiwala sa Kanya.
1: At dapat din nating ipagkatiwala kay Lord ang ating relasyon. Dapat na maging Siya ang sentro ng ating pagsasama.
0: Oo naman. Dahil Siya ang ating gabay. Upang sa ganun, mas maging matatag ang ating relasyon.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhon. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginawa niya ngayon. Ipinapakita ng talatang ito na ang lahat ng kakayahan at tagumpay ay galing sa Diyos. Hindi dapat tayo mapagmalaki, kundi kilalanin at pasalamatan Siya. Dahil Siya ang pinagmumulan ng ating lakas at pagpapala.

0: Huwag nating kalilimutan ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya, hindi lang sa oras ng kagipitan, kundi pati na rin sa kaginawaan. Nang sa ganun, lagi tayong maging kalugod-lugod sa Kanyang paningin, ngayon, bukas, at magpakailanman sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Dandicho Jr., Alex Agkawili, Susan Robles, Ed Montilla, Rosana Villegas, at si Wendy Villacorta sa papel ng Fiona. Special sound effects, Jerry Mutiar. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz. Sa Kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Wendy Villacorta na gumanap bilang Fiona sa dulang narinig ninyo ngayong hapon. Mas masarap ang pakikinig ng drama habang nagkakape. Siguraduhin na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura, kagaya ng MX3 Coffee. Subukan mo na. Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available online sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-8693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-8693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: Time now is 1:30.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo Natin Nationwide!
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
6: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
10: Nationwide!
11: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
12: Easy Hugo!
13: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
6: Bakit may menstruation or monthly period na normal lang ang flow? Bakit may buwan sobrang lakas? Bakit may buwan na halos parang patak-patak lang ang lumalabas?
15: Yun ay dahil sa hormonal changes na nangyayari sa kanyang katawan. Now, there are some women na ang nilalabas nilang hormones ng estrogen at progesterone ay higit kaysa sa normal. Kaya yung iba, napakalakas ng kanilang menstruation at yung iba pa nga, masakit ang kanilang menstruation.
6: Mm-hmm. Bakit kayong iba parang dinidismenorrhea? May mga taong never na-experience ang ganito.
15: Well, that's a fact. Ang una at dalawang araw ay normal na may konting kirot. Ngunit kapag ito ay lumalampas na ng apat, lima o higit pa na mga araw, at sobra na ang kirot, then this is called dysmenorrhea. And again, maaaring ito ay dahil sa hormonal changes sa kanyang pangangatawan. Kung may makirot sa kanyang katawan, mas maganda ang subukan ang natural product gaya ng MX3. Nakita sa mga pag-aaral na ito pala ay may taglay na anti-inflammatory effect. So that means mababawasan ang pamamaga, mababawasan din ang kanyang nararamdaman.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Good afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome po sa programang Chillax Time! Samahan niyo na naman po kami hanggang alas 3 ng hapon, DJ Eleni.
1: At DJ Fatima.
0: At ngayon nga, partner, mag-tour tayo sa aking bagong kwarto.
1: Wow! Wow! Pa-on po ng camera.
0: Ito nga pala yung ano ko. Sala, ganun.
1: Yes.
0: Yes. Ngayon nga, partner, Thursday, pag-usapan natin. Ano nga ba ang una mong ginagawa kapag pagkadating mo sa hotel? Syempre,
1: yes,
0: may mga staycation tayo, diba? Vacation. Nandun yung isip natin eh, momentum natin kahit malayo pa yung sahod.
1: Kaway-kaway sa mga paka-check-in na paka-check-in sa hotel. Unang ginagawa, binababa yung gamit tapos lumalabas ulit.
0: Ay, bakit lumalabas?
1: Walang pahinga.
0: Magtutour ka na agad.
1: Oo.
0: Kasi ako, partner, picture-picture na.
1: Picture-picture agad.
0: Oo, picture-picture. Siyempre, ano nga bang meron dito, diba?
1: I-check mo ba muna yung...
0: Kung kompleto yung toiletries, yeah, diba?
1: May bidet ba? Diba? May water heater ba?
0: Yes, may welcome drink and fruits ba?
1: Diba? Iba't iba tayo ng ginagawa paka-check-in ng hotel. Kaya naman, kung ano mang una mong ginagawa, kung chine-check mo kung may matitake home ka agad. Diba? Mga mommies.
0: Mga mommies and daddies. Okay ba yung sleepers dyan? Diba?
1: O malambot.
0: Parang maninipis na eh, no? Parang mga super disposable na partner.
1: Parang papel.
0: Correct.
1: May na-experience akong ganong hotel. Sabi ko, sana di na sila nagbigay. Plastic na lang.
0: Very simple na nga, partner eh. Parang kapag naghugas ka ng paa, wala na. Goodbye na agad yung chinelas.
1: Truly. O kaya pa minsan, partner, yung mga... Yung toothpaste ngayon na binibigay, partner, ang cute niya na lang.
0: Oo.
1: Di ba parang toothpick kalaki? Makakaisang toothbrush ka lang talaga, tapos uwi ka na. Balik ka na sa pamilya mo.
0: Kasi everyday naman daw, partner, yung pagre-refill. Eh,
1: alam mo,
0: ka lang.
1: Late ko na-realize yun. Na pwede pala sila mag-refill daily.
0: Yes.
1: Kasi lagi ko nilalagay yung do not disturb sa labas. Kaya hindi nila
0: talaga ginagambala. Wala tuloy pagbibigay partner ng ano,
1: oo,
0: palibagong toiletries and everything.
1: So yan, alam niyo kung sino expert sa aming dalawa ni DJ Eli sa pag-check-in sa hotel, ba? Diba? Hindi ko talaga alam. Pero kayo ka, partner, ano nga ba una mong ginagawa pakarating na pakarating dun sa hotel na binook mo 3 months ago?
0: Grabe yung 3 months ago, oo. Kasi ngayon nga, di ba, malay mo, magsiselebrate sila ng Mother's Day, o di naman kaya ng birthday, anniversary.
1: Yes!
0: Ayan, syempre, magpa-follow up kayo sa mga concierge, mga ganyan,
1: yes,
0: di ba?
1: Concierge.
0: Kung sino mang associate. Associate. Basta dial 0 lang na maalam ko, partner.
1: O di, di ko rin yun alam. Babalikan natin yung mga kasagutan nyo. Mag-comment na kayo sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line 0960-435-5259.
1: Bawal po iuwi ang tuwalya. May
0: yes,
1: bayad yan.
0: Huwag ganon. At ang mga una na at kumot, dyan lang po. Huwag mamansyahan.
1: Babalikan natin mga kasagutan nyo. Kaya manatiling nakatutok dito sa
0: Chillax Time!
2: Radyo Natin
3: Nationwide!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget?
3: Sa-

0: Gamot ni sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide.
4: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Hugo.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is easy hugasin.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
8: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nationwide!
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
8: Pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtalakay sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu ngayong linggo. Ayon kay PBBM, pag-uusapan sa naturang summit ang mga hakbang para matiyak ang stable na supply ng enerhiya at paano mapabilis ang energy diversification para mabawasan ang vulnerability ng rehiyon sa external shocks. Giit ng Pangulo, ang nararanasang krisis ay hudyat na kailangan ng mas maigting na koordinasyon para maprotektahan ang seguridad sa pagkain at enerhiya, gayon din ang mga mamamayang nasa ibang bansa. Pagbibigay diin ni PBBM, mahalaga ring matutukan sa summit ang kaligtasan ng milyon-milyong overseas Southeast Asia nations na may malaking kontribusyon hindi lamang sa komunidad, kundi maging sa ating ekonomiya. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
7: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
9: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis.
1: Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion dishwasher.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Hi! Ito po si DJ Claire ng radyo natin nationwide, MX3. Dito ako, believe!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Radyo natin nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda!

0: tapos si Weng nag-dial zero na.
1: Ay! Ano pong kailangan?
0: Yes, nag-dial zero na siya, partner, sa front desk. Para nga naman daw, partner, i-remind yung kanyang special cake for her loved one.
1: Uy!
0: Anniversary yarn.
1: Yes naman! Happy occasion to you! Ayaw sabihin! Ganun, no, partner? Mm-hmm. Na kapag may special occasion, pwede mo rin siya sabihin.
0: Yes. Kailangan, partner, ano, ina-advance mo rin kasi minsan hindi nila nagagawa pa yung cake kasi for ano lang talaga eh, ba? Diba?
1: For special occasions.
0: And special people, by request lang po talaga.
1: Alam mo, partner, when it comes to booking hotels, para din pala siyang eroplano or sa pagbili natin ng ticket, ba diba, sa eroplano, Tuesday daw yung best time to buy tickets.
0: Yes.
1: Dito naman daw, partner.
0: Tuesday din?
1: Tuesday din. Hindi. Bakit sila ganyan? So, kung magbubook ka ng flight mo ng Tuesday, Wednesday naman daw, partner, maganda magbook ng hotels.
0: Ah, sa bagay, partner, kasi yung Tuesday, babiyahe ka pa lang nun eh. Ang arrival mo, Wednesday,
1: Wednesday
0: na. Oo.
1: So, yun pala, may mga ano rin siya, partner. May mga onting savings hack. Mm-hmm. At kapag magbubook ka daw ng hotel na parang domestic travel, 2 to 4 weeks before ka mag-check-in, di ba, ng araw ng ganap mo. Pero kapag international naman daw, partner, nako, dapat matagal-tagal, 6 to 8 weeks in advance.
0: Ayun, parang nga naman talaga makatipid tayo, partner, ano, talaga dapat advance tayo mag-isip eh. Yung wala pa talagang okasyon, gagawan mo na ng okasyon sa pesyang yun.
1: Oo, para makatipid-tipid. Tsaka pagdating mo doon, fully paid na.
0: Mm-mm.
1: Wala ka nang iniisip.
0: Yes. At ito nga rin, partner, na basa ko rin lang, ano, para nga rin daw, partner, ma-upgrade yung iyong hotel room.
1: Uy, gusto diba? Natin yan.
0: Yes. Pwede ka rin daw, partner, sumali sa mga loyalty programs nila.
1: Ay, totoo, partner. Mm-mm. Kapag may extra ka naman, diba, at ganap ka ng gala, kalad ka rin ka, nako, pwedeng-pwede yung mga ganyan kasi paminsan ina-upgrade nila yung rooms,
0: yes.
1: Free na yung breakfast mo, yung buffet mo.
0: Oo, diba? Good for two na. Ayan. So, yes. Kung madalas rin naman kayong nag-staycation, vacation, dahil marami kayo sa pamilya, diba? Ayan, sulit-sulitin nyo na nga rin yung mga promo. Kalalulan ngayon, partner, diba? May mga summer promo, tapos Mother's Day pa,
1: promo,
0: ganyan. Ayun.
1: Yung nagpapernig na si DJ Alay.
0: Yes, mommy, baka naman gusto nyo mag-hotel.
1: Oo, staycation para hindi kailangan maglinis. May maglilinis for you.
0: Hindi mo rin kailangan magluto dahil buffet na ang breakfast natin.
1: Panalong panalo. Eto, partner, bago tayo mag-commercial break, isingit ko muna yung texter natin from 96.9 Radyo natin, Calapan Oriental, Mindoro. Isa ding magandang check-in place to.
0: Ano sabi niya?
1: Sabi niya, partner, syempre, bago lumargo ulit para mag-explore ng pinuntahan, nako, picture-picture po muna para alam nila na sa magandang hotel ako nag-i-stay.
0: Yes.
1: Ganyan yan eh.
0: Oo.
1: Diba, isa pa yan sa mga ipopost mo talaga eh. Yung kama mo, yung may bathtub ka.
0: Diba? Tapos yung, ano, automatic yung mga window, diba, ay, ganon. Tsaka yung ilaw, parang Alexa, turn on the light. Ganon.
1: Tapos si Alexa, tao pala.
0: Yung kasama mo palang nagbi-video.
1: Oo. Ka-partner, ano nga bang una mong ginagawa pakarating na pakarating ng hotel? Bukas pa rin ang ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line, ihabol na po ang inyong mga kasagutan sa 0960-435-5259. Magbabalik tayo dito pa rin po sa programang
1: Chillax Time!
0: Time now is 232.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib.
3: Radyo Natin
2: Nationwide.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
5: Champion, tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, di ba?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Isulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. Montrose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
8: Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
9: Nationwide!
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Nati Nationwide.
11: Simply G, simpleng ganda.

0: are back. Kasama niyo pa rin po DJ Alamin
1: at DJ Fatima.
0: Usapang ano nga ba ang una ninyong ginagawa pagkadating ng hotel, 'di ba? Para sa mga bakasyonista natin dyan, partner, sabi ni Mylene ng Look Roblon. Ay, hindi pala sa Look, Odyongan.
1: Odyongan.
0: Oo, sabi niya, partner, chine-check kung ano po yung password ng Wi-Fi.
1: Totoo.
0: Siyempre, para makapag-story aga, 'di ba?
1: Totoo yan, di ba? I-check yung mga saksakan kung malapit sa kama. Alam mo, maganda yung mga hotel sa Pilipinas sa partner.
0: Mm-hmm.
1: Kasi bukod sa, kasama na lagi yung pagkain. Di ba, lagi tayong may mga outlets.
0: Yes.
1: Pero napansin ko, kapag mag-hotel ka sa ibang bansa, syempre ibang bansa yan, ibang mm-hmm. kultura, paminsan, partner, yung mga outlets, bilang na bilang at malayo pa sa kama.
0: Oo. Tsaka, hindi rin talaga compatible, eh, no?
1: Oo.
0: Iisipin mo pa magdadala tuloy ng universal charger or universal adapter.
1: Truly.
0: Friendly.
1: Nagalit. Pero eto, partner, nako, room tour ang sagot ng texter naman natin from Victoria Mindoro. Room tour po, chine-check lahat ng kwarto
0: Mm-mm.
1: kung kompleto ang mga amenities na nakalista sa kanilang website. Totoo, kasi yung iba, partner, mas lalo na, hindi to sa hotel ha, may mga iba namang platforms, diba?
0: Oo.
1: Galit. For booking ng mga rooms and stuff,
0: mm-hmm.
1: paminsan, ang daming nakalista,
0: uh-huh.
1: wala naman pala.
0: Oh, grabe naman yan. Budol.
1: Broken-hearted ako kapag ganon. Na tipong, asaan po yung water heater? Ang lamig-lamig dito. Kaya check po talaga. At alam mo, partner, paminsan ha, may iba daw, masalo na nakita ko online, na na-scam sila sa booking nila.
0: Ayun, kaya kailangan dun tayo sa mga legit website talaga, mm-hmm. di ba? Hindi yung nakikiconnect lang tayo sa... Iba kasi, partner, sabi nila, meron akong friend na nag-look ng mga ganito, ano,
1: offers.
0: Room tours,
1: mm-hmm.
0: ay, room tours tuloy, room accommodation, di ba? Siyempre, mas mura yung ibibigay, pero yung pala, ano...
1: Fake!
0: Wala kang tutuluyan talaga.
1: Oo, eh, excited na excited ka, nandun ka na, tapos wala pala. Kaya, always double check yung mga bookings nyo po, whether hotel to,
0: mm-hmm.
1: or mga house, or mga
0: yes.
1: room. Mas maganda yung may matatawagan ka.
0: Correct. Talaga yung ma-check mo, ano, ma-verify mo, partner, kung totoo nga ba talaga tong ano to, location na to, or yung accommodation na to. Tsaka, partner, mas maganda kung yung pagbabayad mo, doon na lang mismo din sa ano eh, no?
1: Yes, half and half, partner.
0: Mm-hmm. Para hindi masyado rin masakit sa puso sa kapag bulsa. Nabudol ka.
1: Diba? Kaya naman sa mga mag-check, ano man tawag ng partner? Kapag mag-aano ka na ng hotel? Magda-deposit!
0: Yes, deposit!
1: Kasi alam ko na agad check, nasa check-in na agad ako Kapag magbubook ka na ng mga hotels mo, ng mga rooms mo, please always double check. At kung pinaka-the best, malapit siya sa mga landmark na gusto mo puntahan.
0: Ayun. And speaking of landmark, partner, eto, sabi ng isa nating listener sa Naga City, Camarines Sur, chine-check niya nga rin daw, partner, yung view ng kanyang room, kung kaaya-aya.
1: Yes.
0: Diba? Kasi may mga city view, o din naman kaya bay view, ganun.
1: Totoo. Maganda yan yung may mga view. Pero ako na yung pinakamagandang view. So, sorry po.
0: Magandang hapon! Sana maganda at makulay ang inyong mga outing this May.
1: Nakasama niyo po ngayong hapon, DJ Fatima.
0: At DJ Eleni.
1: Sa programang Chillax

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Fried! All you need is Fried!
2: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
5: Makikiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat.
7: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwasher.
10: Easy Hugasin.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
12: Nationwide!
9: This is easy hugasin.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
12: Easy.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
14: Umabot sa 62 barko ng China ang na-monitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea o WPS noong buwan ng Abril sa ulat ng Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa People's Liberation Army o PLA, Navy at Chinese Coast Guard o CCG ang mga namataang barko. Kabilang rito ang 24 na barko sa Baho de Masinlo, 17 barko sa Escoda Shoal, 12 sa Ayungin Shoal at 9 sa Pag-asa sa island. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa WPS, ang presensyang ito ng mga barko ng China ay malinaw na bahagi ng mga aktibidad na tinatawag nilang ICAD, illegal, coercive, aggressive, and deceptive. Pagtitiyak naman ng opisyal, patuloy ang pagbabantay at operasyon nito para sa seguridad sa nasabing karagatan. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal, magandang hapon.
13: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
15: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord and Savior, Jesus Christ, died on the cross to redeem the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just, as one nation, started a beautiful practice of praying the 3 o'clock prayer, and we hope you'll make it a daily habit for the forgiveness of sins and our salvation.
10: Serving the Philippines.
14: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide. A member of the KBT. Time now is 3 in the afternoon.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Programang Tugstugan kasama DJ Faith at DJ Edward. Sa radyo natin nationwide, what's up sa you?
1: Good afternoon, mga par, mga Mars, mga Gar, mga Besh.
0: Alam mo, di ba ano, pumunta ka ng Iloilo?
1: Yes.
0: Bumati ka nga in, ano, in Ilonggo. Mas di ba ano mga angkan mo? Ano, maraming nakikinig sa ating mga Ilonggo ngayon, DJ Edward.
1: Yes.
0: English na, yes. Sinabi ko mag-Ilonggo, nag-English, yes. Hey, how are you guys? How are you?
1: Ano yung magandang hapon sa Ilonggo?
0: Maayong.
1: Maayong buntag.
0: Ay, Bisaya man yun. Uy. Isibuan naman yung maayong buntag. Ay. Good morning man. Maayong hapon.
1: Sa maayong hapon sa inyo, tanan.
0: Diba? Maayong hapon.
1: Sa inyo, tanan.
0: Sa tanan nga nagapamati.
1: Sa amon. Nagapamati sa aming
0: programa.
1: Programang Tugstugan.
0: Yes, ka-partner ko. At DJ Edward, ang tanong natin this afternoon sa ating mga kachikahan ay anong racket mo? Anong racket mo na ginawa mo para magkaroon ka ng extrang pera? Ayan, ha?
1: Yan.
0: So, sa mga nakikinig sa atin ngayon, nasa crisis tayo, di ba?
1: Yes.
0: Alam mo, kailangan talagang mag-double job, di ba? Rumakit para tayo ay magka-pera o magka-extra money. Nanday mo nga.
1: Money.
0: Lalalali. Ano yan? May kata rin si Lisa, di ba?
1: Money.
0: We can be your money. Iba
1: na. Ano naman yun?
0: Lalalisa. Ano ba? Iba ba? Iba ba yung kanina?
1: Check ako dito.
0: Check mo nga. Oh, siya ka-partner niya ngayong ating chika this afternoon, no? So, ano mo racket mo? Pandagdag extra sa pera mo ngayon dahil napakamahal ng mga bilihin sa nangyayari ngayon sa buong mundo na very affected ang ekonomiya ng Pilipinas, ka-partner ko. Chika mo na yan dito sa ating program. And tugstugan, i-comment mo yan sa radyo natin nationwide FB page or i-text mo yan sa
1: 0960-435-5259.
0: Ayan na, ka-partner. Anong sideline mo o racket mo pandagdag ng kita? Chika mo yan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Time check. It is now 3:12.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Dito ako bilib.
3: Radyo natin.
2: Nationwide.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion. Tapat po sa inyo.
3: Radio Natin
2: Nationwide!
0: Mommies, laundry day na ba? Kunot noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride, but pahihirapan ng self kung sa Pride

0: Puti sulit ang gluo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
6: Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
7: This is Easy Wuga Stains, a champion dishwasher.
8: Easy Wuga!
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Simply G, simpleng ganda.
1: Ano ba ang sideline o racket mo? Share mo naman yan, DJ Edward. So kung maaalala mo, DJ Edward, anong ngayon, DJ Edward, ano bang racket mo? Alam kong bawal na sabihin yung mga racket natin. Pero dati, nung hindi pa ganun kalaki yung sahod mo, anong racket mo para magkaroon ka ng extra pera?
2: Nag-TTAX mga programs.
1: Talaga namang masipag talaga si DJ. Pero di ba naman makakal ka nating takatakboy para kumita ka ng extra pera?
2: High school ako doon.
1: Tapos, pambaon.
2: Inisip kong nagtinda pa ako ng basahan eh.
1: Yung sa kalye? Talaga?
2: Yung dyaryo, bala ko sana noon. Hindi ko alam kung saan
1: bibili ng dyaryo.
2: Hindi, saan nakukuha yung mga dyaryo ngayon? Kasi may mga lugar na bagsakan.
1: So hindi mo alam saan yung bagsakan?
2: Oo. Ibang bagsakan yun ang
1: puntaan. Kaya hanggang ano ka lang, takatak yung sigarilyo, candy, ganon.
2: Iba yung nabagsakan ko. Junk shop.
1: Ayan ka, partner, ha? Ano ba ang racket mo o sideline mo pandagdag ng kita? Alam mo, ako, sinasabi niya na nakatera talaga ako ever since. Nung bata pa ako, DJ Edward. Nag-ano ko noon, marami kasi kaming Indian Mingo. So, akit ako ng puno namin. Tapos, ano yung babalatan ko? Or kahit yung bota, sadaling ko yun sa school. Tapos, bibenta ko yun sa mga kaklase ko.
2: Yung
1: racket ko nung bata ako.
2: So yung binibenta mo, balat na?
1: Oo, balat yung... na.
2: Yung passion flower yung design.
1: Oo.
2: Yung galing mo naman.
1: Talagang ano yun, pagtanghali. Yung
2: nakikita ko sa kanto.
1: Oo, pagtanghali, ano na yun. Pagkatapos kumain, nakakita ako ng puno ng nyug. Anyug. Puno ng Indian mango.
2: Ano, kakaiba yan ha. Kaya siguro mabili. Indian mango, tinila mo sa puno ka
1: na. Sorry na.
2: Sa puno ng nyug kinuha.
1: Oo, kaya ako na Indian mango. Tapos kukuha Indian mango. Tapos babalatan ko siya. Tapos dadaling ko na siya sa school. Tapos magnanakaw ako nun sa cabinet ng ano.
2: Huwag mo lang gumitin yung term na nagnakaw ka. Nanguha ka lang.
1: Nanguha ko. Magnanakaw ako sa nanay ko. Kasi mangunguha ako ng ano, masarap na bagoong. Masarap magluto yung papa ko nun ng bagoong. Tapos may baboy pa yun. May taba-taba pa ng baboy yun.
2: Ay, ang sure naman nun.
1: So wala akong puhunan, di ba? Pero kikita ako.
2: Galing.
1: Yun yung simula ng mga racket ko dati. Tapos pag pumunta ko Manila, bibili ako mga sticker. So bibigyan ako ng mga tita ko ng mga sticker. Ang gagawin ko, gugupitin ko yun sa isa.
2: Tapos
1: presyo ko siya.
2: Ano
1: ba usay? Tapos lumaki na ako.
2: Sa kong entrep?
1: Oo. Ito na nagtrabaho na ako, yung racket ko naman. Aside sa hosting, sa mga kasal, nagko-coordinator, di ba, DJ Edward? Yung racket namin ni DJ Edward.
2: Kasi siya po yung boss ko. Ako yung inuutusan niya.
1: Nag-arrange kami ng mga events. Ayun, nag-iging PA kami ng mga ikakasal.
2: Sino yung ikakasal dyan? Lapit lang po kayo.
1: Kasi alam mo, sabihin nga nila, malaki naman kasi sahod nyo sa pagiging DJ, kaya ganyan
2: kayo. Akala nyo lang yun.
1: Marami kaming ginagawang racket na hindi nyo alam. And alam mo, ako ha, naniniwala ako na hindi mo dapat ikahiya or ikababa na, ay, bakit sila nagko-coordinator ay DJ na? Di ba may mga gano'n, di ba DJ Edward? May pera dun eh, di ba? Kung sa may pera, laban lang. Kasi lalo na ngayon, di ba?
2: Baka mayaman yung mga nagsasabi sa'yo
1: yan. Di ba lang kung maiisipin na, DJ na ako eh. Bakit ako magpapakaalipin sa mga kasal, di ba? Parang gano'n.
2: Siyempre, iba yung gusto namin pangarap pa eh. Bilhin eh.
1: True ka, partner ko.
2: Ikaw, kung mayamang ka, stay put ka lang dyan.
1: True, na ba? siya, tuloy-tuloy po ang ating chikahan at magandang tugstugan. Dito lang sa ating programang tugstugan sa radyo natin.
2: Nationwide.
0: Time check, it is now 3:33.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Tapat po sa inyo.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up and power up too.
0: Kuti sulit ang glow up.
2: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipi ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
3: ACS
5: Radyo Natin
6: Nationwide!
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
5: Nationwide!
8: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
10: Easy Hugo.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Kising-kisi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: This is Easy Hugas, it's a champion dishwasher. Easy Hugas!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Easy. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
15: Radyo natin
16: nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
17: Nanguna sa Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 ang 23 years old na si Cadet First Class Christine K. Demisana Librada mula sa Lipa, Batangas. Nalampasan ni Librada ang mahigit 200 kadete sa kanyang klase at naging ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng PMA. Bukod kay Librada, mga babae rin ang nakakuha ng 5 hanggang 8 pwesto sa top 10 ng graduating class ngayong taon. Makakasama ni Librada sa top 10 sina Mark John Vincent Utlang Katakutan ng Pagadian City bilang second placer at Thomas Edgar Isla Sepulchre ng Angeles City, Pampanga bilang third placer. Bago pumasok sa PMA, nagtapos muna si Librada sa De La Salle University sa Maynila na may high honors. Ayon kay Librada, inspirasyon niya sa pagpasok pumasok sa serbisyo militar ang kanyang ama na isang military officer. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
16: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of KBP. Time now is 4 in the afternoon.

0: Uy, lalo na ngayon, napakamahal lang singil ng kuryente, yes. Gasolina, para diesel.
1: Oo, oh, dahil ano, tayo doon yung mga bagong breadwinner ng mga 4-piece.
0: Sakit, diba? So, kailangan natin rumakit. Sabi ni Ate Marites from Calamba, Laguna. Nakikinig daw siya from RN Laguna. Online selling ng mga damit kahit papaano nakakatulong sa bills namin, 'di ba? Sabi naman ni Kuya June na
1: pamay na lang yung pamay.
0: Oo, pamay, 'di ba? Sabi ni Kuya June ng radyo natin Ormoc, ayan ha, nagde-delivery rider ako dati sa Manila after office hours. Nakakapagod pero malaking tulong sa pamilya nung nagtatrabaho pa ako diyan. Ay, oo nga naman, 'di ba?
1: Alam mo, kumbaga maganda nga 'yun eh, 'yun yung spare time mo.
0: Ah.
1: Tapos kumukita ka pa.
0: Oh.
1: Iba rito sa dito sa office natin, 'di ba? Mm. Oo, oh, ang ganda ng postura. Pero pagdating ng 5, nag-grab sila nun.
0: Oo. Meron tayong boss dito, diba? Oh, nag-grab.
1: Nakasakay mo, nakasakyan mo pa nga siya.
0: Oo, oh, tapos meron kami dito parang yung mga messenger namin. Sa umaga, maaga sila pumapasok. So, ang ginagawa nila, nagdadala sila ng mga breakfast food. Oo, oh, diba? Si Ate Charmela, mayaman na yan, ha? Pero rumarakit ka, may grocery store yan sa likod. Oh,
1: meron siya dito, 7-Eleven.
0: Honesty store, ayan ang tawag. Sabi ni Ate Jenny from radyo natin na Quezon, ayan ha, nagbibenta ako ng lutong ulam sa kapitbahay na yun pang dagdag sa budget.
1: Magtinda rin ako dati.
0: Magtinda na rin ako ng lutong ulam sa kapitbahay namin para hindi na si DJ Edward mapagod ka.
1: Dati titinda rin ako ng breakfast.
0: Ah, dito? Oh. Sa MBC?
1: Yes.
0: Talaga? Anong mga ulam? Ba't di ko naabutan yun?
1: Hindi mo siya naabutan. Kasi bata ka.
0: Feeling ko high school pa lang ako nung panahon na yun.
1: May college ka na nun.
0: Sino nagluluto nun?
1: Siyempre.
0: Yung kakilala ko. Sabi naman ng isa nating kapartner, sideline ko DJ online gaming boosting. Medyo kakaiba pero may kita din.
1: Ay, okay yun eh.
0: Paano yun?
1: Paturuan mo kami. Pwede i-present sa Viber.
0: Alam mo, marami talagang pwedeng gawin. Diba? Basta masipag.

0: ka lang. Yung sabi ko nga, it doesn't degrade you or hindi yan ikakababal ang pagkatao mo. Kung rarakit ka ng mga ganyan. As long as maayos, legal, diba?
1: Hindi nakaka-perwisyo.
0: Hindi nakaka-perwisyo, wala kang natatapakang tao, laban lang ka-partner.
1: Isipin mo yung 7-Eleven. Ang laki ng tulong sa mga nagbubukas, bukas sara ng pintuan.
0: Oh.
1: Kasi hindi na nila na kailangan ng guard eh.
0: True, diba? Diba? Pero bawat abot sa kanila, mas malaking pata kinikita natin sa kanila. So, ikinikita nila sa atin per day, diba?
1: Oo, kasi depende kung bibigyan mo siya ng piso, ilan yung ano.
0: True.
1: Yung foot traffic na yun.
0: Yes, kapartner ko.
1: Foot traffic.
0: Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating chikan comment na sa ating text line,
1: 09-60-435-5259.
0: Or i-text yung baliktad tuloy. I-comment yan sa radyo natin, Nationwide FB page. Tuloy-tuloy po ang ating chikahan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Time check. It is now 4:14.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Nationwide!
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
3: Radyo natin Nationwide!
5: Mamis, laundry day na ba? Kunutnuo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't pa papahirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect ano pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
7: You need to face for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
6: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart!
9: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero,
7: smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling galing mo,
7: smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap, galit sa sakit at may malasak.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: Simply G, simpleng ganda.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!

0: yun. Pati sa extra niya o sa sideline niya para matustusan ang pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Laban lang ka, partner. Diba? Marami sa atin nagla-live selling daw ng mga ukay-ukay ni si Edward. Sabi naman dito, graphic artist. Ayan, freelance, online lang pero maayos ang kita kapag may clients. True kayo dyan, DJ Fit at DJ Edward. Basta marangal ang trabaho, laban lang. Sabi ni Kuya Carlo. Oh, tama naman talaga, di ba? Kasi ang importante ka, partner, is yung ano, lumalaban tayo ng patas. And yun nga eh, hindi mo kasi...
1: Oh, wag ka, hindi ka nalalamang. Mm. Kasi marami naman bagay pagkakit. Isipin mo ha, simpleng pagbukas ng pintuan at pagsara ng isang convenience store.
0: Mm.
1: Maraming gumagaya. So, di ba, dun pa lang, kahit bariya-bariya lang, alasin na rin ang ano, di ba? Pero wag lang abusuhin ng iba.
0: Oh, tsaka yung suggestion talaga ng mga financial expert with the inflation and everything ngayon is to have sidelines, to have other sources of income, hindi lang yung regular
1: ano,
0: work mo,
1: kahit
0: diba?
1: Naman, wala, kung hindi naman nangyayari sa atin ito ngayon eh, mga crisis na ganyan. Dapat patuloy lang tayo. Kasi may mga... Alam mo, marami tayong matutunan sa mga maliliit na bagay na yan kung paano kumita.
0: Yes. So, kasi malay mo, di ba, yung sideline mo ngayon, siya na pala yung magiging main source of income mo in the future, di ba? Kaya, hindi maliit, di ba? Or maliit man, kahit anong racket pa yan, basta marangal. Maging
1: masipag ka lang.
0: Totoo.
1: Kasi ako, ano, marami akong mga nakakasalimuha. Yun.
0: Nakakasalamuha.
1: Nakakasalamuha.
0: Nakakasalimuha?
1: Oo, parang ang pangit. Hindi, sa Pierre, simpleng tao lang
0: yun.
1: Kasi dati yung nakapag-ano dyan, nakapag-sideline din. Marami, isipin mo, yung, kumbaga, i-judge mo siya dahil sa itsura niya.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi mo alam, mas mayaman pa sa'yo.
0: Yes.
1: Kasi masipag lang talaga siya at saka yung diskarte.
0: Yes. Kaya huwag kalimutan talaga, sipag, diskarte, and dasal, kapasyaga, diba, kapasyaga. Sama mo ng dasal, magandang dulot yan sa buhay mo. Wala na po kaming oras at kailangan na namin magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Laban lang, mga kapwa ko, manggagawang Pilipino. Huy!
1: Dapat nung nakaraan yan, ano?
0: Parang pang labor day, ano?
1: Magandang topic sa amin.
0: Anong
1: mga labor
0: na? siya ka pa ang nakasama, DJ Faye.
1: DJ Edward.
0: Ito pa ang programang Tugstugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. See you tomorrow.
1: Bye. Radyo natin.
2: Nationwide. Makikiraan.
3: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher. Easy
7: Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy Hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
6: Nationwide! This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugas.
7: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo Natin
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kami upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami. Dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
11: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
2: Radyo Natin Nationwide.
12: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
13: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, paggadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time. Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon, hatid ng MX3.
0: Isang kakaiba at nakaka-believe na Thursday afternoon sa ating lahat. Nakamamanghang isang kakaibang klase ng robot sa China dahil sa kakayahan nitong maglaro ng badminton. Nakapag-imbento ang isang Chinese company ng isang robot na kayang maglaro ng badminton at nagawa rin nitong makakuha ng Guinness World Record title. Na-develop ng Zhejiang Shenzhen Kaidong Technology Company ang naturang robot na nakikipagtunggali sa ilang top badminton players sa China. Tagumpay na naibalik ng robot ang nasa 1,452 na consecutive hits kung saan nakuha nito ang Guinness World Record title na most consecutive badminton counter hits with a mobile robot. Hindi lamang mabilis ang robot kundi sobrang eksakto rin ang timing at galaw nito. Ito'y dahil sa mga vision at motion control system na kayang mag-react sa millisecond. Ibig sabihin, mabilis itong nakakakita at nakakapredik kung papaano papapabalikin ang bola sa tamang direksyon at lakas. Samantala, hindi man pare-pareho ang palo ng kalaban, pero kaya ng robot na i-adjust ang lakas at anggulo ng tira depende sa bilis at trajectory ng shuttlecock. At iyan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Thursday afternoon para sa Radyo Natin Nationwide. Ito po si DJ Claire, MX3, Dito Ako Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa Radyo Natin Nationwide. Magandang hapon!
2: Radyo Natin Nationwide!
9: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
13: Maraming mga agricultural at manual worker ang nawala ng trabaho sa buwan ng Marso dahil sa mataas na presyo ng langis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 420,000 na mga trabaho ang nawala sa sektor ng fishing at aquaculture. Ito'y dahil napilitan ng mga operator na itenga na lamang ang kanilang fishing vessels bunsod ng mahal na presyo ng langis. Dahilan kaya marami ring mga mangingisda ang nahinto sa kanilang hanap buhay. Nakitaan din ng malaking pagbaba ang mga nasa domestic at personal wellness services, manufacturing, human health and social work activities at finance and insurance activities. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ella ni Bensal. Magandang hapon.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
14: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Hindi lang sa radyo, may online pa.
1: Oo,
0: tama ang narinig mo.
1: Tama ang narinig mo.
0: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube at siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
2: Hi! Ako ang voiceover ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. E paano ba yun? Ah, siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blasimuril mushroom, Panax ginseng, at spirulina. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
3: Naghahanap ka ba ng beach property? Ito na ang inaantay mo. For sale, 1,800 square meters na beach land. Located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro. Perfect for investment, negosyo o sariling bakasyunan. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng sariling paraiso. Kung ikay interesado, tawagan si Ma'am Nelia Dizon Alday sa 0956-036-1589. At kung gusto mo naman mag-relax, tara na sa Nelia's Elmar Beach. Malawak, presyong pang masa at siguradong maganda at maayos ang dalampasigan. Nelia's Elmar Beach. Oy, Bats 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Bats 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pa-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye ko, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roseline Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
4: Bulala Convecia Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like tasty bread, pandesal, burger buns, banana cake, bibingka, and special hopya, sibuyas, and ubi flavor. Bulala Convecia accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulala Convecia located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Sapong. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread at Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Udyong Rojas near John Paul College.
5: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang-tapang. Sa lasa, panalong-panalo, Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Metro High Department Store. Para sa mas komportable at maliwalas na pamimili, tayo na, mamili na dito sa Metro High Department Store. Mabibili dito ang mga sumusunod: office supplies, kitchenwares, plastic wares, and glasswares, home appliances, kids, infant wares, and accessories. Apparel, toys, plumbing supplies, home decors, helmets, bike and motorcycle accessories, luggage and traveling accessories, at marami pang iba. Ang daming choices. Kaya tara na, puntahan na natin. Mamili na sa Metro High Department Store. Fully air-conditioned, kaya mas komportable ang pamimili dito. Metro High Department Store.

0: Mr. Fram, your family restaurant. Located at Sitio Landing, Bidal Mundo, Mansalay, Oriental, Mindoro.
1: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na akong naatake. Kahit umiinom ng mintinan, naatake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, lalong gumanda. Oh, diba?
3: Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: The rice coffee!
1: Punta na sa mga suking butika.

Yes, isang magandang hapon mga kapartner. Happy, happy Thursday afternoon mga kapartner. Oo, kasama niyo po ngayon si DJ Dab. Nagbabalik after how many weeks na absent. Grabe naman, na-miss ko kayo mga kapartner. Kaya naman, samahan niyo po ako sa dalawang oras natin ngayon na pagsahihim papawid. dito lang yun sa Radyo Nanay 98.9 and 24 years in service. So ano pang hinihintay nyo? Oo, mga kaibigan, dyan sa mga kanilang mga tahanan, sa kanilang mga bahay na malakas ang radio. Diba? Sa lahat po na nag-online ngayon, nagpe-Facebook, nag-scroll, tapos nakita ninyo ako, grabe. Hello, happy Thursday afternoon ngayon po ay... May 7. Ito, May 7, 2026. Yun naman pala, oo, di ba? Kamusta po lahat natin mga kapartner dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, di ba? Sa lahat po naman nagme-merienda sa mga oras na to, oo, happy merienda time. At sa lahat po ng mga dyan, ng mga galing sa trabaho, yan, papauwi sa kanila, thank you po. Sa kanilang opisina, maging po ito ay private or public offices. Magandang hapon! Yes, enjoy our background music. Hawak mo ang beat. Oh, trendy. Usong-uso to eh, di ba? Hawak mo talaga ang beat, mga kapartner. Siyempre, kasama natin natin program sponsors ng Rice Coffee 14 Plus 1 Coffee Mix, Marga Paper 5 Plus 1 Coffee Mix, at ang Santon Plus Herbal Capsule.

Alright, sa lahat po ng ating mga kapartner dyan na kanina pa naka-tune in, talaga magdamag at maghapon na nakabukas ang kanilang mga radio, mga radio nila. Grabe, maraming salamat po sa pagtangkilik, syempre sa number 1 FM station dito sa Bayan ng Rojas. 98.9, Radyo Nana, 24 years in service. And of course, maganda hapon po dyan sa Bayan ng Bulalakaw, Bayan ng Mansalay, dito po syempre sa Bayan ng Rojas. Ganun din sa Bayan ng Bungabong, Pinamalayan, Gloria, Bansud. At sa lahat po na naabot ng ating Tinig Ilaw po, magandang hapon. Lalong-lalo na dyan sa nanonood sa atin by official live stream. Oo, live na live tayo dito sa Facebook at RN Online Rojas. Nakikita nyo po ang aking itsura. Yung medyo chubby na. Chubby Bunny, aray mo. Oo, yung medyo, parang fresh ko naman dun sa ilaw. Siguro na ilawan lang ako, eh, no? Hello, kamusta naman mga kakatropa vibes natin dyan. Oo, sa mga nakamiss sa akin dyan sa parte ng mga bulubunduki natin, di ba? Magandang hapon. Pagpasensya nyo po, medyo paos ako ngayon at pagalang boses ko kasi ang dami ko pong hosting. Pero okay lang yan, nandito pa rin tayo, mayroon pa naman tayo natitirang mga kapangyarihan ng boses.

Ayan, syempre maraming din salamat po sa ating sponsor, program sponsor natin, ang iBerry Foods Supplement. Ayan, di ba? Maraming salamat po. At of course, meron tayo ngayong quote of the day. Yan talaga naman galing po kay Concejal King Philip de Mapiles. Oo, nasa na ba yun? Ang quote natin ngayong araw ay, hindi mahalaga kung gaano kabagal. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Tama naman, di ba? Parang pagong lang, di ba? Yung pagong, kahit yung, di ba mga kwentong pangbata natin, yung pagong versus dun sa mabilis na rabbit, 'di ba? May ganung mga kwentong mabata. Yung ano, yung papuntang ko sa finish line, yung pagong, ano lang siya, very lean, tama ba? Very ano lang siya, very slow lang ang paglakad niya. Pero lahat ng kanyang paglakad ay may desisyon at mga nag-iisip siya ng paraan, 'di ba, guys? Yung rabbit, ano lang, tuloy-tuloy lang siya sa meron pa lang mga patibong doon sa dinadaanan niya. Kaya naman, it's better na rin na mabagal yung ating pagkilos. At least hindi tayo umihinto at meron tayong goal talaga na hinahanap, 'di ba? At pinag-iisipan lahat ng mga pinapasok nating mga bag. Ano? Pinapasok natin sa buhay, 'di ba?

Yan ang mga ang quote of the day natin. Maraming salamat po kay Consul King Philip de Mapiles. At syempre mga partner nako, sa pagbabalik ko po ay babasahin natin ang ating mga mensahe. Pero kayang-kaya pa pala natin basahin ito, guys. Wait lang, naninibago ako, sir. At tagal ko kasi nawala. Oh, wait lang. Oo. Alam mo, parang dati, parang alam ko, wait lang, yung aking cursor kasi. Alam ko ta dati, nadadalawang kamay ko to eh. Yun, okay na. Bati tayo sa ating mga pagbate dyan na talagang na-miss si DJ Dav. Magandang hapon kay Mijeline Ganyawan Hunay Anday. Hello po, magandang hapon. Ganun din kay ano kay Neil Gawid Panginan. Sabi niya dito good afternoon po DJ, pa shoutout po sa family Gawid Panginan. Hello, magandang hapon po kay Neil Gawid Panginan sa Panginan family. San ba yan? Tagasan ba kayo? And si Dino, shoutout po Julie R. Caguay from Antipolo. Tuloy-tuloy lang, parang dinadagsa ang ating ano ngayon, ating comment box. Parang na-miss talaga nila si DJ Dav. Thank you so much po. Here we go para sa ating another pagbate. Good afternoon po DJ Dav. Pa-shoutout naman po sa family ko, Pasko. At hello na lang po sa mga every friends ko. Salamat po DJ Dav. You're welcome, Sher and Pasko. Oo, talaga naman. Hindi pa Pasko, pero tuliyado na Pasko na. Pinapawisan ako, may hindi ko alam kung bakit ako pinapawisan. Siguro nanibago ako. Naka-aircon naman tayo dito, ba't ako pinapawisan? Ha. Anong problema? Ito ba, sabi ba dito, hello kay RM Gabayno, PM mo ko cons. Yes, oo, PM kita. RM, hello kay RM. Yan, isa kasamahan natin, magaling din mag-design no, ng kanilang mga sa catering services niya. Yan, di ba? Eto pa, sabi mo dito, shoutout po sa sarili ko habang nanonood sa live mo. Hello, Carl Albert Ilagan. Good afternoon dyan sa Barangay San Miguel, ibaba. Si Carl pala ay nandun sa San Miguel nung nag-host ako for 2 nights. Nandun siya. Nakita ko sa live mo, Carl. Hindi mo ako nilapitan, Carl. Sayang. Oh, nag-picture sana tayo. Ay, shoutout naman, DJ The Boy. Pa-shoutout po sa mga tagalibto. Coming from Erica Linji Pradeha. Silo po sa mga tagalibtong yan, yung aking kabarangay dyan. Ongoing ngayon yung palaro ni SK. Oh, meron ngayon 3v3 para sa ating summer league. Hello, enjoy mga kabataan natin, mga kapartner. And mainit ang panahon talaga naman. Kahit nandito ako sa loob ng air condition ay tumatagaktak po ang pawis ko. Kaya kailangan nating uminom ng tubig, maraming tubig. Oo, pag sa gabi naman, ibang iniyom. Aray mo. Oo. At ito pa nga, sabi mo, hi DJ, shoutout po sa jowa ko kay Norilyn Reyes La Vega. Ingat siya palagi. I love you, paplay po ng Nandito Ako by Ogie Alcacid. That's coming from Marbelina Digos. Ay, nakikinig na si sir. Oo, sir, sorry lang, pasensya lang. Naninibago ako sa, ano sir, sa mouse. sa cursor. Pero okay lang sir, na ano ko na, bumalik na uli yung aking, ano, yung pagkatao ko. Aray mo, pagkatao na mga guys. Mga kaibigan ako, maraming salamat po. Diyan lang kayo ha, babasahin pa po natin ang hitik na hitik nyong mga comments, grabe, at mga requests. Partner, magbabalik po si DJ Dav, only here, 24 years in service, ang Radyo 98.9, your friend, your radio. Para bago yung lahat, sa lahat ng mga medyo nagsisenti dyan, para po to sa inyong kantang to by Elmano, this is Tahanan. Enjoy mga partner, magbabalik po si DJ Dav.

0: kasangga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
1: Generic drugstore.
0: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
1: Generic drugstore.
0: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1?
1: Generic drugstore.
0: Tamang iyong narinig.
2: Over 700 branches nationwide.
0: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco 9-in-1 plus 1.
3: Kaya mga kasangga, bili na!
0: Tikman ang sarap ng natural
3: at damhin ang ginhawa.
0: Kasama ang Generica Drugstore.
4: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
5: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang Baby Co Mini Wipes wherever you go. Handy, sulit, perfect for your everyday use. Baby Co Mini Wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby Co Mini Wipes with Misty Fresh Scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby Co Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa K. Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa K. Saya, K. Bonga, K. Sulit na pamimili sa K. Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro. Owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
4: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like cemento, bakal, yero, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manila po, taga Pinamalayan po.
9: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
8: Yung sis po ng aking asawa.
9: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
8: Ay, natunaw po siya.
9: Natunaw?
8: Malaki po yun.
9: Ano yung bukol?
8: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
9: Dahil po saan?
8: The rice coffee po.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

Alright mga kapartner, nagbabalik tayo. Kasama niyo pa rin po si DJ Dav on here at Radyo 98.9, 24 years in service. And syempre, magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga sa kanilang mga tambayan. Diba? Sa mga kubo-ubo, yung sa ilalim ng puno. Yan. Tapos yung iba naman ay nagtatadtado, naggagayat na ng kanilang mga niluluto. Hello po. Tapos nagiging bako ninyo ang radyo natin. Salamat. At enjoy lang po sa pakikinig. Pwede kayong bumate sa ating official Facebook page, live stream at RN Online Rojas. Ganun din po, pwede kayong mag-text sa ating official texting number. We have 0999-199-2265. Meron din po tayo sa Globe, 0995-226-1850. Siyempre mga partner, ang programa to hatid sa atin ng Rice Coffee 41 Plus 1 Coffee Mix, Marca Paper Plus 1 Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Maraming salamat po sa ating mga sponsor. Ganun din, siyempre, kasama rin natin ang iBerry Food Supplement. Maraming salamat. And ito na nga, sabi nga dito sa pangapagbate natin na ang dami ha, saan ba yun? Wait lang. Ayun, nakita ko na. Hi DJ, pa shoutout po dito sa family Ginsayan, Noble Family, Mangay, dyan sa Taugadiit at mga kapatid ko sa Darayaw. Thank you DJ. You're welcome, Yambogs. Hello, magandang hapon. Ganun din kay Lynn. Sabi na Ate Lino. Hello, DJ. Shoutout po sa mga taga Bulalakaw, sa Maga, Ansaldo at Fernando. At pa-shoutout naman po sa sarili ko dito sa Bungabong Barangay Kawayan po, DJ. Coming from Lynn Hart Fernando. Hello po kay Ate Lynn. Magandang hapon. Anong ginagawa mo dyan sa Bungabong, Ate Lynn? Nag-ano ka ba? May ginagawa ka po dyan trabaho? Hello po sa mga taga-Bulacan. Ayan, the Narceso family daw, sabi natin, Lynn. Eto, may mahabang mensahe dito. Magandang hapon, DJ. Pwede pong pabati ka dito sa Teresita Mansalay. Ako, nakakauwi lang galing sa paglilinis ng koko. Uy, sana all. At nakikinig ngayon sa magandang music na sa radyo. Thank you. Thank you po. God bless. Pabati na rin po sa mga anak ko kay Teresa, Duday at Mateo. Sa asawa kong si Marlon, pa-play po ng Muling Binuhay Mo. Coming from Chris Halos. Ayun o, parang madamdamin naman si Ma'am Chris ngayon. Muling binuhay mo. Ano pa yung binuhay? Binuhay yung koko kasi maraming ingrown. Hindi, nagaling sa paglilinis sa koko yun. Very proud din naman ako. Ganyan yung trabaho ng mama ko sa doorway sa amin. Yung nagpa-graduate sa amin dahil yan sa paglilinis sa koko. Oh, di ba? Ay ngayon na yan na, hindi na siya parang bihira ng mga customer niya ngayon. Ano na siya, nang hindi na siya nag-home service. A special service na ang tawag sa kanya, di ba? And dito pa nga, sabi ko, good afternoon DJ Dabs, pa-shoutout po, pa-request po ng song na Ikaw at Ako by TJ Monterde, watching from Corampil, Mansalay. Hello, Martina, magandang hapon. And ganun din kay Harold Santiago, nanonood ngayon. Maraming salamat. Ayan ano mga pinagkakabisihan ng ating mga ka-partner dyan. Sabi, wala naman akong magagawa kung hindi mo yun, ano daw? Parang, wait lang, para may hugot si Harold ah. Wala naman akong magagawa kung hindi mo yun ang mga tao na akong ibang ginagawa. Kung hindi ka dapat magtiwala sa mga tao, sa inyong lahat na signal cable at ano daw? Ulo Shed and Harold Santiago haba ng kanyang mga... ano nangyari sa'yo, Harold? Ha? Parang na ano ka, na-miss type, parang na-copy-paste mo ata. Hello kay Harold, ang cute mo Harold, oh, sana all. Eto pa, binabati ko mama ko dyan sa San Mariano at kay baby Elaine, Dalida ng Mansalay. Chill ka lang ha, pauwing na ako, ready mo na Senomar. Uy, ready Senomar para magpapakasal na ha, sana all.
ano ang mga taong nakapaligid? Harold, parang na-out of this world ka. Hindi ko alam anong ano mo. Ay, at sabi rin dito, pabati na rin ang aking mga kamag-anak dyan sa Libtong, sa Makato family, at kay DJ Landa. Hello! Oo, si DJ Landa parang sasalang sa ano, sa Monday. Parang gusto niyang bumalik na sa radyo kasi graduate na siya at wala na siyang pinagkakaabalaan masyado. Parang magbabalik ng radyo natin si DJ Landa. So abangan niyo po yan, mga kapartner. And of course, maraming salamat sa mga sponsors natin. And ngayon nga, oo, naghanap ng uli kami ng sponsors. Oo, ready na kami para sa Hatawan. 25 years anniversary. So kailangan mas bongga ito, no? Kailangan ay mas handa at mas pasabog para sa ating mga kapartner. Yes, ano mga pinagagawa ng ating mga partner dyan? Dyan, ilaw muna dyan sa barangay Bukana. Ay, Sitio Bukana, no? Nandun ako kagabi. Happy Fiesta. Oo, two-night celebration din at sa Balong. Oo, Fiesta ngayon dito sa, ano yun, sa parting dalahikan. Oo, maraming salamat po kay Kapitan Egay Talamisan. And of course, sa kay former SK Wanico Galin, yun, sa pag-imbita sa akin as your host dyan. Oo, kita kids, this coming 14 sa Barangay San Miguel. Oo, kita kids tayo doon, yung mga kumarin tunay natin doon. Harold, ano nangyari sa'yo? Parang namawala si Harold, ha? Aray mo, pakak. Ayan, bukas yung pamaririnig ang ads ng Iberberry Food Supplement. Ayan. And kidney care dietary supplement. So abangan niyo po yung mga partner ko, dalang mga sakit, I mean na magagamot ng ganitong gamot na mga sakit at makakatulong po sa ating mga kapartner diyan. So abang-abang bukas 'yan, ha. Bukas na 'yan i-air ang Iberry Food Supplement and Kidney Care Dietary Supplement. Maraming salamat po sa pagtakilig sa radyo natin 98.9. And DJ, pa-shoutout po sa family Sagunay at kay Oypak. Coming from Yam Boots. Hello Yam Boots, maraming salamat. Eto na nga guys, yung nag-request ng kantang to para po sa inyo itong tugtugin nito. And this is from Rob Daniel sa tugtugin niya Nandito Ako. Para lahat, sa lahat na nagsisente, sa lahat na may mga pinagdadaanan dyan, tapos sasabihin lang, huwag kang mawala ng pag-asa boy, Nandito Ako. Kasama niyo pa rin po si DJ Dapo, ang lihat o radyo natin 98.9. Sama-sama tayo, Filipino.

0: dahil sa inyong mga kasangka, ang Game of Herbs Incorporated ay muli na naman kinilala bilang natatanging kumpanya sa ika-apat na magkakasunod na taon. Annual Awards mula 2018 hanggang 2022. Ang Game of Herbs Incorporated ay tinanghal bilang Platinum 2 Awardee as Best Inspiring Sales and Marketing Company. At ang Mark Cafe Platinum 2 Awardee bilang Best Highly Recommended 5-in-1 Coffee Mix Brand. At si Kasanggang NGMR A. Camurias bilang Lifetime Achievement Award for Entrepreneurship. Mga kasangga, kayo ang aming inspirasyon. Tuloy-tuloy ang aming paglilingkod mula sa inyong kasangga at kalusugan, JMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po.
1: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansa ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Jogging, push-up, biking, or even dancing. Lahat yan ay pabor sa ating katawan. After that, pahinga, sabay timplahin ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Wow! Sarap ng feeling! Lalo na kita mo ang resulta ng slim and healthy mong katawan. Ready sa kahit anumang gawain araw-araw with Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. May sangkap na chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Hataw more, sayaw pa more! Mabibili na sa mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
3: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay nako! I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
4: So nice. I got you.
3: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hep hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
6: Mark Stevia Food Supplement.
5: Another product of JMR Marketing.
7: Mabibili mo na
5: sa inyong suking tindahan,
7: groceries, supermarkets,
5: drugstores at butika
7: dito sa inyong lugar.
8: Ang gusto ko sa kape, yung natural lang sangkap. Parang Mark Cafe. Ang sarap ng natural.
9: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe.
1: Inspirasyon ko sa buhay ang aking pamilya. Kaya naman importante sa akin na araw-araw laging malakas yung aking katawan, makapagtrabaho at mabigyan sila ng magandang kinamukasan. Ultimo pag-inom ko ng kape, dapat piling-pili. Dapat yung kape na may mga benepisyong na ibibigay para manatiling malakas yung aking katawan. Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay may mga natural na sangkap tulad ng spirulina, meron ding agaricus mushroom extract at yung panax ginseng. Mabibis ang sangkap pero napanatili ang sarap. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang tunay kong kasangga para sa kinabukasan ng ating pamilya. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in all leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide.
10: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag-Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo rin itong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop. Sa Shopee, Lazada, Basta Mark Cafe, Ang sarap ng natural. Shop now!

Alright, ay nagbabalik mga partner. Kasama nyo pa rin po si DJ Dabong here at Radyo Nani 98.9. 24 years in service. And syempre kasama rin natin program sponsor natin Rice Coffee for the 1 plus 1 Coffee Mix, Marca Pepe Plus 1 Coffee Mix at Santon Plus Herbal Capsule. And of course, ang ating bagong sponsor, syempre, kasama rin natin dito sa radio natin, ang iVery Food Supplement and Kidney Care Dietary Supplement. Bukas po ang airing yan, so abangan natin mga kapartner. Yes, dola, oras natin, it's already 6:06. Nang gabi. Oh, malapit nang dumilim. Ayoko na to. Oo, parang ito na tayo eh. Kung saan madilim, dun gising. Oo, tapos pag-araw tulog. Oh, sino nakaka-relate? Ewan ko lang, siguro ako lang. Hello pala sa mga barkada natin dyan, oh. Oo, na nagyayaya tuwing alas 12 ng gabi, oh. Oo, mga alas 11, tapos lalabas ng alas 11, aray mo, pakak. Hello muna po sa ating mga partner dyan na kanina pa nakikinig, lalo si Babylin Panagsagan Gadon. Oo, na taga Marayag pala to, pabati po sa mga taga Marayag. Hello. Oo, si Constaboy ito. And sa'yo dito DJ, shoutout naman po dito sa amin na sa Hingin One, Lisap, Bungabong Oriental Mindoro. Shoutout po sa family Wanay, Family Dignay at happy trip sa mga papuntang Bato, Singit bukas. Bato Singit bukas. Shoutout din pala kay Mark Bobs Noble dyan sa Occidental. Coming from Ida Y. Dignay. Another pagbati here, sabi nakikinig po kami dito DJ sa Tignuan, Teresita Mansalay. Galing kay JG Agaw Arturo. Hello, magandang gabi dyan sa Teresita Mansalay. O doon ako nung isang gabi sa Kabalwa.

at kay Maymay Glenda, kay Joy Gracial Jasmine, pa-request po ng Kalapastanganan. Aray, aray mo, lumalamig. Yun ba yun? Ang gabi. Thank you po. I'm from Lian Taugan. Lian, I will find. I will search sa ating ano, sa ating playlist ko nandito kung na-download na natin yung Kalapastanganan. That's new song, 'di ba? Lian. Bagong kanta 'yan, yung Kalapastanganan na 'yan. Oh, alam ko 'yan ni. Oo, pero bago lahat, syempre kailangan muna natin magpahugot. Ayan, makahugot-hugot tayo. Best Love Coach 101. Grabe, sa lahat na may mga hugot dyan, sa mga lahat ng in love at na may pinagdadaanan. Ito, sabi dito, ang pag-ibig na sobrang tamis daw, nakakaumay. Kaya masaya din yung minsan may away. Pero pagkatapos ng away, hindi pa rin maghihiwalay. Aray mo. Ito pa, sabi pa dito, kapag mahal mo talaga isang tao, kahit sobra ka pang naiinis, hindi mo maitanggi ang katotohanan. Oo, hindi mo maitanggi ang katotohanan, hindi mo siya matiis. Kung talagang mahal mo isang tao, never kang magsasawang unawain siya, kahit sa maliit man o malaking bagay. Say I love you often. Oo nga, sobrang sabi nga ng I love you, hanggang na umay na eh, di ba? Tatlo lang muna ibibigay ko sa inyo mga partner ha, baka naman maumay na rin kayo. Sabi dito, tandaan, hindi ka pang backup plan o mas lalong hindi ka pang second choice, kaya ipaglaban ang karapatan. Well, tama naman yon. Ipaglaban ang karapatan mo, oo, hanggang sa maulit yung mga naramdaman. Pero huwag kang magsusuko ha, don't give up sa lahat ng bagay. Maging yan po sa love or sa mga bagay ng mga trabaho or anything na ginagawa mo. Thank you so much po sa 38,000 million viewers natin. Hello, hello, kaway-kaway tayo dyan. Maraming salamat mga kapartner.

Alright, pusit tayo sa mga pagbatay natin dito. Sabi dito, hi DJ, shoutout po sa family Awon Anaw Lites, watching from Mansalay, Poblacion. Yan ay galing kay Marlene Awon Lites Anaw. Ang taba ng mukha ko dun sa screen. And eto na nga, pero cute pa rin daw, sabi ni ano ni El Deponso. Aray mo, El Deponso. Good evening po, DJ. Shoutout po sa friends ko dito sa Lubo, Batangas. Kena Yaom Tugas, Louie Bayawan, na nakikipiesta, kapitbahay. Thanks po, DJ. Coming from El Deponso, Santiago. You know. Ang sarap dyan mamiesta sa Batangas. So, talagang party-party rin dyan eh. Parang dito lang din sa Mindoro, may sayawan, may kainan, di ba? Sarap kumain. Lalo ng mga handa pagpiesta. Hindi, may ano ako, meron akong na lugar na napuntahan around Gloria, dito sa ata sa Malayong. So, nagpunta ako doon before, nung college ako. Ay, grabe, kahit yung bahay nila ay, di ba, parang ano lang, simple lang. Oo, parang kubo lang eh. Pero may mga handa sila kada bahay. Doon sa sitio na yun, sa barangay na yun, dyan sa Malayong. Grabe. Kaya nakakatuwa, no? Lahat na sila naghahanda. Parang, oo, masarap magdayo pa ganun. Basta pagkain po, masarap magdayo. Basta may pagkain, masarap kabanding. Oo, lalo na yung mga ano, yung mga lechon. Aruy! Hindi na, ayoko ng lechon pala. Gusto ko mga gulay-gulay lang. More on ano tayo? More on fiber, yan. Fibrous. Aruy! Fibrous, gina. Oo, ayoko na masyadong meaty. Ayoko din na masyadong mamantika. Gusto ko lang ay medyo lang madulas-dulas lang ngayon. Like okra, ganun. Eto pa, sabi nila, ganda nga man DJ, pabati naman sa mag-asawa na nag-aawayan dito. Aruy, basi, bakit? Why? Dito sa bahay namin nag-aawayan. Ay, paki-report na agad kay Kapitan yan. Pero bawal ata eh. Ay, pakalmahin mo. Baka naman nag-aaway lang sila dahil nga nami-miss lang nila ang isa't isa, di ba? Tapos mamaya yan. Sabi ba nila, pag nag-aaway daw mag-asawa, parang ano ba yung, ano doon, yung way para magbate? Parang may ganun ginagawa yung mag-asawa para magbate. Sabi ko, ba't nag-aaway si mama at si papa? Tapos maya-maya, magkasama na sila. Aray mo, anong nangyari? Alam niyo ng ating mga nanay-tatay, di ba? Aray, huwag nga ako.

Diba? Good evening, DJ. Shoutout po, dito kami sa si Cho Atoy Lisap Bungabong, nanonood ng inyong program from Siangue. Kami from Bembly, Bembly Laihip Don Ay. Hello po, magandang hagabi dyan sa Lisap. Oo, at ito pa, last nating magbate, gandang hapon, DJ, pabati naman sa mag-asawa. Oo, nabasa ko na pala yon. And of course, shoutout po dito DJ Dab sa Hawili Dos. Shoutout din po sa mag-asawa kay Crispin at baby namin kay Santino Cruz. Ayan, thanks mga kami from Rain Cruz. Ayun no, hello hello sa mga mag-asawa, sa lahat ng nagpe-prepare ng kanilang dinner dyan, sa lahat ng mga nagkakape o anong pinagagawa nyo. Guys, this is TJ Monterde. Ayan, sa ikaw at ako, para sa inyong managmamahal. Yung medyo masakit ang damdamin pero pilit lumalaban. Ikaw at ako mga kaibigan, dito lang yan sa Radyo Nani 98.9, your friend, your radio.

0: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
1: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang inihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Barangay Odjong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
2: Tuloy-tuloy ang servisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
3: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
4: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
5: Oo, wala pa akong rice coffee. Ang hint ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpan kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
6: Amazing! Alang. Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
5: Sa rice coffee!
4: Punta na sa mga suking butika.
7: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest X-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal Solar Solutions. Your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
8: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental, Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya'y titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo. Dahil sa SAFC, we make financing easy.

0: Alright guys, nagbabalik tayo, mga kaibigan, mga kapartner, only here at Radyo natin. Medyo senti-senti na tayo kasi 30 minutes more to go, magpapaalam na tayo, sandali. Hindi, magpapaalam tayo ng pansamantala.
1: Hindi naman matatangging, ako'y nasasaktan.
0: Well, good evening to everyone. Sa lahat po nagkumakain ngayon, having their dinner, no? Sa lahat po ng mga nagmumuni-muni. Okay lang yan. Huwag ka mag-alala, kabayan. Hindi ka nag-iisa. Sa lahat po ng mga kanina pang masaya, oo, may session, mayroon silang konting salo-salo with the family or kaya man relatives. Hello po, magandang gabi. Kasama niyo pa rin po si DJ Dab, hanggang alas 7 po tayo dito. Yes, enjoy lang ang background music natin with Mr. Darren Espanto sa kanyang paalam muna sandali. Parang may hawig kami pero hindi kami maghawig sa boses. Aray mo. Paalam muna sandali. Oo, pinipilit ko talaga mag-ano eh. Pero hindi ko kaya talaga maging malungkot. Paalam yun, parang literal na kasi parang masayahin kasi akong tao. Ganun yun eh. Eto, hello, good evening DJ. Namiss po kita. Shoutout naman po dito kay Noraline Antawan, Mary Angel Munday. Kay Vanessa, kay Vanessa Balik, at Ate Edin Vicente, kay Elsie Palid, ayan. Day on, baka gusto ko po nyo ko kumain dito sa Mr. Seafoods, dito lang po yan sa Bulalakaw. Gusto ko kumain dyan, oo, sa Seafoods Bulalakaw. Pero hindi, wala pa akong time eh. Hi DJ Dab, pag-greet naman po ng two kids na makukulit. Baby Anne and Princess Anne. DJ para request ng Di Ka Ma-Reach. Diba? Di Ka Ma-Reach. And another here, mga kapartner na pagbate. Good evening, DJ Dab. Pa-shoutout naman po sa bossing ko kay Adrian Dalumpines. Ingat, ka-always, I love you so much. Thank you po and more power. Coming from Christine Sunyel. Hello, hello. Magandang gabi, Christine. I will try my low voice and low register para mag-match naman sa ating medyo madilim na at madilim na talaga sa labas. Hello kay Togi Mainit Vlog. Hello, hello po. Magandang gabi. Oo. Kumakain na po ba kayo? Nako, unang subo daw sabi ni ng mga partner natin para sa Panginoon. Don't forget to pray at magpasalamat sa mga blessings na natatanggap natin every day and every time. Ganoon na din sa good health and prosperous life. Yes, ngunit ayaw mong sa akin mawalay ka. Shoutout po dito DJ Dab sa Hawili Dos. And shoutout din po sa asawa ko na si Crispin. Baby namin kay Santino Cruz. Thank you po. And shoutout DJ Dab sa kapatid ko, pinsan dyan sa Mausoy, kay Mikoy, Julia, and Albert. Coming from Rain Cruz. Ganun din, good evening DJ Dab. Shoutout naman po dito po boss sa bossing ko. Yan, nabasa ko na pala ito kay Adrian. Hello po, magandang gabi everyone. Oras na rin, Solwari 6:38 in the evening. And syempre, oh, kailangan natin basahin pa itong iba natin. May mga iiwan puli tayo ng mga hugot quotes sa lahat ng mga nagmamahal dyan. Oo. Yung mga walang ano sa pag-ibig, pwede naman po kayong mag-skip. Joke lang. Sabi nito, dun sa buhay natin, may mga important, ito ang tahanan. Sa buhay natin, may mga importanteng tao talaga tayong hinahanap. Napakoserte ko at nakilala ko ang pinaka-importanteng tao para sa akin. At yun ay, ikaw. Sana all talaga guys, kung papapiliin ako between my life and you, I'll choose my love, my life. Alam mo kung bakit? Because you are my life.
1: Walang magbabago.
0: Diba? Walang magbabago. Sabi pa dito, yung taong handang magbago para sa'yo ay pinipilit magbago kahit maraming humaadlang dito. Ay yung taong kahit na mapapagod, minsan mahalin, pero palit-ulit ka pa rin papa-inlovin. Sana all, no? Pero ba't may mga tao pa rin, may mga tao na iba yung mindset, parang napapagod na agad sila. Pero tapos, yun. Until the end, nawala yung relationship nila. At ang relationship daw ay parang mainit na kape. So lumalamig kapag pinapabayaan. Yun pala yung sagot doon. Napabayaan ba? Kaya wag niyong pabayaan, lalo-lalo na hindi lang naman sa love yung mga pabaya na mga mindset or thinking ina-apply and nagka-cause talaga siya ng matinding damage, no? Or matinding disadvantage, no? Yung ganong mga word, yung ganong mga kapabayaan. Like in workplace, kapag nagpabaya ka sa trabaho mo, ay minsan talaga nakakaranas ka ng matatambakan ka ng mga files, ng mga reports, di ba? Kung sabi mo, ay, pabayaan mo na yan, bala na, bukas na lang, or sa ilang araw lang, sa ilang araw ko na yan gagawin, ilang araw. Ay, nako guys, nako, kung saan-saan na tayo pumupunta, pero wala, ganun talaga. Kailangan mag-story, magaling na mag-storyteller dito, dito sa radyo. Kaya, kung gusto nyo mag-DJ, pwede naman, pero hindi ko alam kay sir kung applyan na ba pwede. Ito, salamat muna po sa Rice Coffee, 41 plus 1 coffee mix. Marka Pay, 5 plus 1 coffee mix at Sandon plus Herbal Capsule. Maraming salamat guys sa patuloy na nakatutok. Gusto ko to, itong long distance relationship. I've been there, sabi dito. Sa long distance na relasyon, di mahalaga yung selos dito. Selos doon. Ang mahalaga ay matatag ang inyong relasyon. Sabi na pa dito, as a long distance relationship, may chance na madibilop. ayaw ka na. Hindi, may chance na madevelop ka sa iba. Pero tandaan mo, di ka na madevelop sa iba kung pipigilan mo sa sarili mo dahil nga sa relasyon mo may konsensya.

Ayan guys, maraming salamat. Patuloy pa rin kayo makinig dito sa Radyo Natin 98.9. Kasama niyo pa rin po si DJ Dab, ha? Mga kapartner, magbabalik po ako sa ilang minuto. It's already 6:41 in the evening. Kaya naman dyan lang kayong makinig dito sa 24 years na nagsimapawid ang Radyo Natin. Your friend, your radio. Hawak mo by Miss Laika Estrella.

0: It's me, your Mamo Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wives, the only wives na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito, soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. Kaya feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Iba ka sa lahat.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Kung kailangan mo ng mga branded cellphones and gadgets, tayo na! Mamasyal na sa JBNet Enterprises. Available here, laptops, cellphones and accessories, printer like Canon, TV at mga speakers, cellphone brands like iPhone, Honor, Tecno, Realme at marami pang iba na pwedeng mapasayo through home credit. Tama! Available dito ang home credit at good news, naka-zero interest sa JBNet. Kaya kumuha na ng hulugang cellphones sa servisyo, kalidad at presyo, panalo ang JBNet Enterprises. Located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, and with branch 2 na malapit sa Jollibee at sa second floor ng Mansalay Public Market. Contact number 0939-904-0747. JBNet Enterprises. Tumatanggap din sila ng repair ng lahat ng klase ng cellphone.
4: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa Kay Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa Kay Saya, Kay Bongga, Kay Sulit na pamimili sa Kay Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro, owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
5: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like semento, bakal, hierro, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.

Guys, nagbabalik tayo mga partner. Kasama pa rin po si DJ Dab. Oras natin, it's already 6:49 in the evening. Ako, oo, ilang minuto na lang magpapaalam tayo, sandali. Pero enjoy na lang background music natin. If you're not the one, grabe naman to. Makabouncy music tayo ngayon. Hi DJ, good evening po sa'yo. Pasoutout po kay Sunny Sampang dyan sa bahay ng Rojas. At kay Sis Je, iba po at sawa ko dyan sa San Miguel, si Ronald Junicio, na kasi dito po ako ngayon sa Romblon. Next, magpapambalik ko dyan sa lahat ng nakikinig ng program nyo. Shoutout na lang po sa inyong lahat at bumabate na Weng Galen ng Romblon para request po ng multo. Thank you so much po Ma'am Wenny Clemente Galing. And of course, gandang gabi po sa iyo DJ Dav. Oo, coming from Babylon Garden, Panagsagan. Magandang gabi din, pabati po sa Green Forest Beach ni Mars Gabales. At ganoon din, may pabati ko asawa ko nagpapahinga na yung work tomorrow morning. Grabe, oo, sa lahat na nagpapahinga ngayon, deserve na deserve niyo po yan. Ganun din kay Antelita Magrasya. Gandang gabi po, DJ Daboy. Batiin mo po kami dito sa Libtong, San Nicolas, ang family Magrasya. Hello po, magandang gabi sa Magrasya family dyan sa San Nicolas. At kay Antelita especially. DJ, good evening po. Pabati po sa sarili ko na nakaupo lang habang kakatapos umiyak kasi ang gulo-gulo na naisip ko ngayon. Wow, grabe naman. Oo, please play the song Pinagtagpo pero hindi pinagana. Si Bob Chichan. Bob Christian. Hello, sana ano mo yan, malabanan mo yan, be. Kailangan mo lang maging matatag. Pasoutout po kay pumiyok na ako. Pasoutout po kay Shera at Peter Axel na nakikinig dito sa Neo Calapan, ano ba, subdivision. Oh, si Sheila Ragasa po ay babate. Hello po. Ganun din, good evening po DJ Dal. Shoutout po naman si Mrs. Pontaron diyan sa Municipal Agriculture from Sweet Kisser. Hello po kay Ma'am Chilets Foktor Pontaron. Hello po, magandang gabi ma'am. Oo, and thank you po for listening Radyo Natin 98.9. DJ, ipa-play naman po ng hawak mong beat. Thanks po at ingat sa pag-uwi. Opo, for ano tayo ngayon eh, sana mga slow music. Good evening DJ, shout out po dito sa Mausoy, sa Mayanyan family at sa pinsan ko kay Ryan Poypoy. Salamat po DJ, coming from Zacarias, Mayanyan. Hello, salamat sa guys sa inyong lahat, sa lahat po ng patuloy na nakikinig sa radyo natin. Thank you so much.

Ayan guys, maraming maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin sa ating programa ngayong gabi. Thank you so much guys. At syempre, yan ay hatid sa atin ng quote yan. Quote of the day ni Concejal King Philip de Mapiles. Hindi mahalaga kung gaano kabagal, ang mahalaga hindi ka humihinto. Maraming maraming salamat Concejal King Philip de Mapiles. Yan po ang sponsor natin sa ating quote of the day. Well guys, maraming maraming salamat. Nakasama niyo po ngayon si DJ Dab. Nagpapansamantala po, nagpapaalam muna po sa inyong lahat mga kaibigan. At maraming maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig dito sa radio natin 98.9. Muli po, thank you so much. See you again on Thursday. Ayan. Maraming maraming salamat guys. Ito po si DJ Dab nagsasabing mabuhay kayo at gusto niyo maging mabuting tao sa kapwa Pilipino at ang Diyos ang magsibabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw na mga biyaya. Well guys, magandang magandang gabi and good night to everyone. Love you all and ingat palagi. Stay safe guys. Maraming salamat. Mama chup chup. Enjoy the music natin ngayon mga kaibigan. This is Multo by Cup of Joe. Maraming salamat guys. Bye bye.

0: Rewind.
1: The time is 7:13.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
0: Radyo natin.
3: Nationwide!
4: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion! Dapat po sa inyo.
0: Radyo natin.
3: Nationwide!
5: Hi, ito po si Dennis ng Radyo Natin Nationwide. MX3. Dito ako, believe.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
7: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Lato aldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang bahid. Linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahid.
2: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Wow, amoy yayamanin.
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi sis.
10: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: You need toothpaste for brushing every after kumain.

0: Isulit ang gloo.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
3: Simply G. Simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo, may pabango?
8: Hindi, sis!
9: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: The country's friendly station. Radio Natin.
11: Nationwide!
12: Hello, anak.
13: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
14: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy
3: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
2: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin.
3: Nationwide!
1: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
3: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis, umaksyon agad. Mag-Hemaway na, ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Itinakda na sa June 1 hanggang 5 ang Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagpasok ng mga estudyante para sa school year 2026 to 2027. Kabilang sa isasagawa sa aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni sa mga paaralan bago sumapit ang pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng Brigada Eskwela fees mula sa mga magulang, volunteers, partners at stakeholders. Binigyan din ng kalihim na hindi maaaring mangolekta ng anumang kontribusyon ng mga guro at iba pang school personnel kaugnay ng Brigada Eskwela Activities. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide. A member of

0: nationwide!
1: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
4: Isang paalala mula sa MX3.

0: rewind.
1: Time check. It is now 8:57.
0: Radyo Natin Nationwide.
2: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
1: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
3: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
4: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content, o babawasan nila ang portion nito.
3: Mm-hmm.
4: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
3: Kagaya ng?
4: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
3: Okay.
4: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pansamantalang suspensyon ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa makapagbabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng taong 2026. Layo ng nasabing hakbang na pag-aanin ang pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng State of National Energy Emergency sa bansa. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng polisiya ang mga kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kilowatt hours kada buwan, kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
2: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
3: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content o babawasan nila ang portion nito.
2: Mm-hmm.
3: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
2: Kagaya ng?
3: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
2: Okay.
3: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
4: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskos mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Ah, e yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic. Linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Goodbye.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.